0: O alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster. Hmm.
0: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
1: Amo ba?
0: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
0: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa atong body composition.
0: Mm.
1: Matunaw ang atong fats o mailisan kini og maskulo.
0: Mm.
1: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
0: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga maso. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas pud nga level sa oxidative stress. Dire na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Ug nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 100, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles.
0: Mm.
1: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga nakay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
1: Correct.
0: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wa mo kay kaunon. Niya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok?
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya.

0: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayon namog padugay pa gamit na jud klinika Dio Fresh. Hmm.
0: Sa mga naay problema das panit Sir GP, girecommendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klasing kagaw sa imong mga panit.
1: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances.
1: Sakto jud ka Doc. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
0: Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP.
1: Gusto.
0: Basta ikapikapon kuya na. Nainom duman ba nimo Sir GP atong bata pa ka?
1: Uh-huh.
0: Nang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Mulian dayon ka.
1: Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
0: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP.
1: Mm.
0: Aduna ni mga santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit og igo ra yang kainit.
1: Dili overkill Doc. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot na ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
0: Yes.
1: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang iyong lawas o guna-huna.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay na-extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir GP sa added benefits.
1: Gusto.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayo gindong makakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
4: D3 Victory Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa Victory Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Mm. Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
0: Mm.
1: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
0: Mm.
1: Ang ugat mao ni dalan.
0: Mm.
1: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2.
1: Mm.
0: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
0: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata.
0: Mm.
1: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
0: Mm.
1: Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood.
1: Mm.
0: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
4: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Naay siyang Sir GP nga moingon,
1: the
0: larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Hmm. Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
1: Hmm.
0: Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Hmm. Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
1: Mm.
0: In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
0: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: Bitaw ano?
4: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3
8: D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
8: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
10: Mighty C.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
0: Ako nausab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo mm-hmm. ipinakanindot. Ang wow. pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon.
1: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Ba, katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao na ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Mm. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai.
1: Mm.
0: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
10: D3 Bio.
12: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
10: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Hmm.
0: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
0: Og dili ra diha, Sir GP. Iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
1: Mm-hmm.
0: Og dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
1: og dili lamang sa Baho Ilokdok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
0: kagid,
1: kagid, no, gutang, bugas, buni, at least foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Na'y duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santo Plus Herbal Oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement Sir GP na maka o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana Doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Lami.
0: Unya, inom pugkagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kao ba na Jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
13: Ditribayo!
14: Ako si Richard.
15: Siging galabad akong ulo.
16: Tasa day kong blood pressure.
17: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
18: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
19: Normal lang akong blood pressure.
20: Ditribayo!
21: Ang Ditri nga may visio.
22: Ang visio
21: nga may Ditri.
22: Kapalit sa mga
21: butika. Ditribayo!
23: Ditribayo!
24: Health News.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
26: Programa nga puno,
27: kumpleto,
28: con todos recados.
29: Nga muhatag ganato
30: nga sakto nga kasayuran
31: ug giya
32: gambahin sa ato ang maayong
33: panglawas.
34: Mamati,
35: apil
36: sa mga health topics.
37: Adlaw-adlaw,
38: kauban
39: ang mga health experts.
40: Kasayuran sa maayong panglawas.
41: Problema sa fatty liver?
42: Mag DTX 500.
43: Ang DTX 500
44: aduna kini mo Mordica Charantia compound.
45: Gikan sa palya
46: nga nagahatag og proteksyon
47: patok sa
2: liver failure.
3: Ang bingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500 at lawadlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
13: Taas pa ang imo blood sugar.
14: Ato na kami diabetes.
13: Mag-DTX 500 ka.
14: Ang DTX 500.
13: Ato na kini anti-diabetic property.
14: Samo sa
13: Charantine.
14: Gagapamubo sa Goku.
13: Visine.
14: Controls blood sugar.
13: O polypeptide.
14: Gaparehong epekto sa insulin.
13: DTX 500.
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: Mapalit sa pinakabulong butika sa yunggan.
13: DTX 500.
15: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar 70 na lang.
13: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: VTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Binamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral?
5: Marayo Bank Incorporated
4: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: K5 News FM K5 News FM K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: na'y kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500,
3: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500,
3: karunda yun.
2: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: DTX 500!

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza sa una permi ko gapangluya kanang murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C, sulayin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Pore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Pore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection. Ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Pore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: My tennis one is
7: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: My tennis two is this.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: My tennis three.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla was. Bisiteng nga bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: DJ patulugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Ga problema ka ba kung

0: sa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talangan na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank.
1: Overrated.
0: Ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala ka ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
2: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama. Basin og may diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: I recommend
1: ng mga eksperto.
2: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule, 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics by 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend the food Superman for men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food Superman.
3: DJ, patulugin mo the night, ikaw ang reyna ng saya.
4: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank, Marayo Incorporated. Bank Incorporated.
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
7: Hamara Herbal Products Center.
6: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatan.
7: Hamara!

0: 85 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones sir GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawa sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
4: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial special.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may trangkaso,
4: may plima, walay undang nga paghilanat, on and off,
5: yes.
4: Trangkaso na na.
5: Inom nag D3 Bio.
4: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya, naakay hipa B, napuka hipa C, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po dipatyon sa D3 Bio.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
4: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
5: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
5: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
4: Correct, John. Ingon ni Doc ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
5: Wala gyud. So, muna na lang importante Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pa lang niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
4: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
5: Correct. Ang nakalindot jud sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic.
4: Ini
5: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
4: Very safe.
5: O dili mamatay ang mga good bacteria.
4: Insakto jud na, Doc. Baod jud na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
5: Mana na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
4: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
5: correct.
4: Imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa si imo ang immune system o sa D3 Bio?
5: Aw, mag D3 Bio jud ko Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
4: Kana!
5: Pero kung plain D3 ra ka,
4: awa ra.
5: Police station ra imo ha.
4: Layo, layo sa site of infection. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plane D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
0: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: glyceride. Ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylene kung makonvert ni into monoglyceride. Monocaprylene specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Ilusorio, nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maudyod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylene. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyo.
0: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylene. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
0: husto,
4: Sir GP.
0: Husto.
4: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw na kung mugamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
0: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Nasa day kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3. Mapalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nimutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Sanes Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center. You're one stop. Herbal shop. In town.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio.
3: Gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gidang DTX Coffee Mix mag

0: Giluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Beans. Mabaka sa mga butik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras, alas 11:08.
6: 11 Mbps.
7: 11 Mbps.
6: Paglansay, kapagbalita, o paghisgot sa mga isyo.
7: 11 Mbps.
6: Sa public service, numero 1.
7: 11 Mbps.
8: 11 Mbps.
9: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why di kalisangan, batas sa komentaryo. Dili mapairan, dili masaguran mo lutos. Huwag niyag-yag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
5: Okay mga siligan, shocking tig kami na, may nga buntag kanunyong tanan, Luzon, Bisaya, Sam, Mindanao! Nana po na kanyong tulumanon, akong tulumanon! Rick Santos, Kandos lang sa Japon, inyong magkaban, tamantala, una, impunto! Sa nalang sa mga istasyon manager, K-5, Sir Benny Cabuzo, Area Manager, Santa Catalina, Mayor Peb, Obanya Naligan, CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K-5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Pika Silawag, K-5, Chief Engineer, Traffic Controller, Abo Bin. Pagkinatibok ang pwersa sa K-5 Music and Dumagiti, 97.7, may buntag kanunyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 3, adlaw ka rin na Biyernes, bulan sa Hulyo, 2026. Nagbuntag sinag-sinag magdito gilang ko ba sa 30 ka mga barangay? Kabaybayunan ka sa Paan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor area gilang ko ba sa unong ka mga munisipyo? Apo Island, area sa Bay Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagit, Moalboal, Malabuyok, Aligriag, Alcaraz. May nga buntag ka ninyong tanan taga South Cebu. North Cebu, good morning. Magbilaran buhol. Nagbuntag na karo sa mga drivers sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, bihar, o sa masakinan na padulong sa may north and southbound area. Hinabi na karo sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. Good morning! Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, MBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, SWAT and Team 1, UG 2, UG 3, UG 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, PDEO, Philippine Army, PNP SAT, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning. O sa tanan ng mga security guard on duty sa may pantalan sa Dumaguete, good morning. Ilabi na karon sa may pantalan sa may Tampi, Liloan, Bato. O sa may Sibulan, mga security guard on duty sa may pantalan sa may Larina, Larina, Sikihor, o Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga Ponsya, Bangko, Kapitulo, City Hall. Good morning. O sa tanan ng mga hookup station po nato karon. Karong mga oras sa 11 ng DPS, sa Kipad News FM sa may Bayawan City, Kipad News FM sa may Siaton, Kipad News FM sa may San Buanguita, Kipad News FM sa may Baes City, Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor 105.7, good morning kaninyong tanan. Ilabi na karo sa may Changi sa Sikihor, sa may Isdaan, Bularan, Painitan, sa may Gulayan, mga Lamasan, o sa may OMD Meat Shop, good morning, na kanunay nakamonitor sa ato sa live o sa radio. Pag-ilabi na ko sa may Lou General Merchandise, good morning, Madam Marlene Lou, o ka Madam Joy, sa may Dust Room, good morning, o sa mga drivers, sa mga pinikab diha, kanunay naminaw karon sila sa atong programa, mga habal-habal, good morning, sa may Sikihor-Sikihor. Ilamin na karo sa may Changi, Sudan, Sinamagiti, sa may Isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, sa may Dunya, Milagros, Parmas, o sa may North Pole, South Pole, good morning. Wiley Suay, sa dial sa inyong radyo para makabalo ka mukong usay mga pangitabo sunod sa 24 oras.
9: Hindi pa sayang, ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Talistang, walay gikalisangan. Rex Candos. Rex Candos. Walay bugong-bugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Candos. Para sa mga komentaryo.
5: Okay mga siligan, suki na panahinta ka rin sa tuga programa ng 11 ng DPS. Alas 11:03 na. At tangi ang mga pipila ka rin sa itong mga balita. Mga pakita mo sunod sa 24 oras. Alas 11:14. Ang atong cellphone number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. 0999-537-2151. Ang atong live Facebook, Kirex Extend. Type lang mo Kirex Extend, tapos like and share lang. Akong ihangyo sa inyo. O sa atong FB Live, ang atong FB Live sa K5 News FM, type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete. Okay? Murag nagpakita ang haring adlaw karon mga siligan, shocking di mina. Pero nana po ya, sunod simana, hulga na po, matod pa, super typhoon na bagyo. Ayaw mo ang kumpiyansa. Kung saan nagod ni. Manila karon nagkagubot na mga siligan, shocking di mina. Presidente Bongbong Marcos, gisugat sa mga Tigrali, dito sa may Canada, kay Gipalayas. Asagod mo, ato ani karon si Presidente Bongbong Marcos nga... Huwag walay mga protesta, batok na ito niya. Di ba? Sige, maunay paglanta po sa mga pila po dito ka mga katawahan karon, ilabi na karon sa Iglesia ni Cristo. Murag wala na may kanang, murag wala na ipili sa pagkakaroon mga siligan, so kinting pamila. Kaming kabihan karon sa mga rally, kaya lagi kuno dapat presuhon kaning nakadawat o mga... Blood control, mga siligan, suking tigpamin. Okay, General, ato mga headline. C5 Si Rex, maayong buntag sa Good Morning, Si Rex. Good morning, Si Rex. Naminaw mi karon diri sa may Bahumpandan. Ah, okay. Relax lang mo.

0: John X, Osama Mane John X, hello, good morning.
1: Good morning,
0: Adam. Mabalik pa sa ako, John X, mabalik pa sa ako, naminaw mo sa akong programa.
1: Pag-iniyaw
0: ko nyo. Sige, paminaw sa mo niya, kita programa pa ko, ha? Ayaw sa mong sagot. Sige.

Next time, Idol Jonex, panina mo sa akong programa. Kung wala tayong komentaryo ng atong pasalusaluhan, pwede i-text lang ninyo kung naman i-greet. Mayor Sikiting, manguna sa tree planting sa pag sa ulog sa bulan sa nutrition. Report, mga siligan, shocking di ba mino? Una, taon-taon sa mga kompletong detalye. Mayor Sikiting, nanguna sa tree planting o sa pagsaunog sa bulan sa nutrisyon. Elgio Tayasan, naghimog lakang aron dili makasunod ang ESF. Okay na, Jinat? Maorna? Okay. Mayor Cardenas. Mayor Cardenas, mitunol sa kapin 2 milyones na tabang sa mga asosisyon ato sa Charter Day sa Kanlaon. Pagpupo sa mga injustisya, sumunod si Engineer, sa kadet? Nuisance? Okay. Nuisance candidate sa eleksyon, gilayong prioridad ni Representative Janice Digamo. Mauna ang nuisance candidate. Maodi ay ni ang nuisance candidate. Sa ato pa, ang nuisance candidate karon mga siligan, soking tigpaminaw, sa eleksyon, gilayong prioridad ni Representative Janice Baliga Digamo. Sige, ato ni hisgutan unya mga siligan, soking tigpaminaw.

0: Okay, mga atong balutsa ng engineer. Ang atong primerong bukal sa mga balita. Mayor Katma, atong unahan eh. Mayor Sikiting sa Garmaria, nanguna sa treatmenting sa pagkasaulog sa bulan sa nutrisyon. Dito maglaga mga siligan. So, kung naman nakaroon sa pikas ninyo, si Kipad Roy Bustillo. Kipad Roy Bustillo, Kipad mo. Pre, kamis pre.
1: K5 News FM Live Report.
0: Pre! Asa atong kumpare? Wala siguro yung signal akong kumpare. Sige. Singas lang engineer kung matawag o balik si Kipad Roy Bustillo. Bahay ani karon nga matutpan ang una si Mayor at Sikiting sa Garmaria sa tree planting sa pagsaulog sa bulan sa nutrisyon. At ang inyong mga siliga, so kumulaw sa kompletong detalye. Nanang Ginar, o karon taon-taon at upong palutson, o nga taon-taon ang matutpan ang payasa naghimoglakang aron nga dili makasunod ang ESF. At ang ikaroon sa mga kompletong detalye, ha? Relax lang. Good morning, Sir Rex. Nanimati ni karon diri sa may shop, diri sa may tubtubon. Kanuna ni naminaw sa imo. Ay, taga-tubtubon. Good morning ninyo tanan niya. Oga, ilabi na karon sa may Tupi Works Garage na kanuna naminaw na ito ang taga-Tupi Works Garage. Ang owner-manager na si Mr. Tupi. Good morning, Sir Rex. Naminaw ni karon ni mo diri sa Pili. Secure, secure. Dayon mo greet ko sa akong papa, nagtatrabahante kaayo, akong papa si Papa, so ano siya? Hiromino Ortiz Salama. Okay, tagapili! Kumusta man ang tagapili? Secure, secure. Okay, muraga silingan mo si Kuan niya, si Dixtel Alcantara, silingan ni Florindo. Kumusta man karon si Dixtel Alcantara? Ang silinga ni Purindo niya, kanang likod bitaw biya sa simbahan, at kanang baba siguro anak, mamanay pili, tanak ba ko? Sige. Okay mga siligan, so kiminaw, karon adlawa, ayaw mo kalimot, kanon na good na magmaitisi mo. Engineer, nana sila? Okay. At usang panutson, Iljiyo sa Tayasan, naghimoglakang aron dili makasunod ang ESF. Nakaroon sa pika sa linya si Kipad Saril Ripe sa mga report. Kipad Saril Ripe, ikipad mo, kandos.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kipad Saril! Wala yung mga signal mo.
2: Kalos na yasan ang nangita ka ng pabagi karoon. Aroon na din magkasulod ang African Swine Fever. Sakit sa mga baboy sa lungsod. Malapan ni Tayasan na Mayor Susano Bibo Roberto nga tungod kay aduna na sila igong unatala nga kaso niya sa unang distrito sa Lalawigan sa Negros Oriental. Labi na si Tayasan ang parado sa mga kinikaroon sila nagandam. Sa pagkaroon, strictly usap nila ni pagsulod sa mga borders. Dito na klabay ka law ka Miyerkules, o Liono, ang gobernador sa Lalawigan sa Negros Oriental, ang ganisyo kini o executive order aron pagdili sa pagsulod sa mga baboy o karne gikan sa mga lugar din sa tulibigan sa Negros Oriental. Pupikan din ni Matod pa sa Mayor, kaya nakinig niya gitagan o pagtagad. Buntya ko sa ni Mayor Roberto, nga ang lakang ilakinig niya pipintar karon, gani pagkasulod, ang nasangpit niya virus sa nasangpit nga napit. Kini balita ito na karindo sa D3 Bio, DTX 500, K5 Cyril, DTX 500. Para sa mga berita serbisyo, Pliko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suki din na report ni K5 Saril Ripa. Mayor Cardenas, nitunol sa kapin 2 milyones na tabang sa mga asosasyon atol sa Charter D. Sa Kailaon. Buta maglangay, nakaroon sa pikas niya, nakatutok o nakaungong si Kipad Elmer Sagang sa mga report. Elmer Sagang, ikipad mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayor!
3: Opisyal nga ito giyadikan laon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas ang pinansyal nga tabang na bukabat tanan sa kapinduha ka milyones ka pesos alang sa mga asosasyon sa mag-uuma o organisasyon sa katawhan ato sa pagsaulog sa 59 Charter Day sa Kanlaon kagahapong adlaw, Huwebes Hulyo 2. Kini nga suporta gikan sa panaghiusa sa Relief Kanlaon, Tihuri Foundation o Care diin gitagana aron palig-unon ang panginabuhian o pakigbatok sa mga hagit sa mga mag-uuma na napiktuhan sa aktibidad sa bulkan. Gipangunahan sa mayor ang paghatag sa mga tabang sa mga musunod. Masulog Agroforestry Farmers Association nakadawat sa 417,560 pesos. Malaiba Agroforestry Farmers and Workers Association nakadawat sa 402,506 pesos. Ang Pula Agroforestry Farmers and Workers Association nakadawat man sa 402,506 pesos. Ang Barangay Lumapaw Agrarian Reform Community Cooperative nakadawat sa 287,650 pesos. Samtang ang Unified Women's Organization of Barangay Lumapaw nakadawat man sa 243,350 pesos o ang Linuthangan na Farmer Irrigator Association nakadawat sa 367,480 pesos. Gipasalamatan ni Mayor Cardenas sa mga kaubang ahensya sa padayon nga pagtabang sa mga lumulupyo. Samtang ang mga benepisyaryo nagpahayag silang dakong pasalamata ug misaad ya gamiton kini sa saktong paagi alang sa kayuhan sa tanan. Balita ikan sa K5 News FM Kanlaon natud grato sa DTX sa 500 Mighty C Oga D3 Bio para sa programang 11 Mbps. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Okay mga siniga ni Sokin Diminao, report ni Kipat Elmer Sagang. Pagpo-po sa mga nuisance candidate sa eleksyon. Gilayong prioridad ni Representative Janice Digano. Dita maglangay mga siligan, suking muna nakaroon sa Picas ang linya. Si K5 Natalie Calabas. K5 Natalie, ikipay mo kandos.
1: K5 News FM Live Report.
4: Iandam na karon sa buhatan ni Negros Oriada 3rd District Representative Janice Valiaga Digamo usa ka lig-on nga balaunon nga nagatumong sa pagsumpo sa mga noisance candidates o kadtong mga nagpapili lang sa eleksyon aron panggubot sa tinuod nga dagan sa botasyon. Sa pagkiginabi sa K5 News sa Bayawan niya to Hulyo 2026, gibutsyag sa kongresista nga usa kini sa 10 ka mga prioridad nga balaunon nga giduso siyang grupo aron dungan nga palusoton human sa umaabot the State of the Nation address sa Pangulo. Sumala ni Representative Digamo abong election-related bill na dasig sa mismong pananawon o kasaysayan siyang anhing nga bana. Tinguha nini nga ayuhon ang sistema sa pag-file sa sertipiko sa kandidatura aron dili na masubli ang mga problema sa karaan nga eleksyon diin gigamit ang susamang mga nganan aron lang ilaron o galibugon ang mga butante. Ubos sa gisugyot nga balaod nun ipatuman na mas istrikto nga pagsusi sa pagkatawo o pagkami sa ngalan sa usa ka kandidato sama sa pagtino sa birth certificate o pag-ila sa angga o nickname. Aron adunay ngipon ang maong balaod ang gipahayag usab sa kongresista na kinahanglan adunay saktong kaso o gapinalidad o silo na ipahamtang batok sa mga mapamatud-an nga nagpapili lang isip na nuisance a candidate. Dugang pa niya dili basta-basta nga dula ang eleksyon ug angay nga manubag ang mga naghimo nini nga pamaagi sa pagapamintaha. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na talikaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News sa FAT.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tingpaminaw, report ni K5 na talikaya pa. Pero onya na siguro na engineer ato na palutson kaya medyo alanganin na sa oras na. Alas 11:28 na mga siligan, suking tingpaminaw. At tagiyo niya sa kong pagbalik. At ito sa Picas Lawak sa pipilak ka mga pahimalo. Engineer Abo Cantos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: History Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
5: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Kay hinahina na balis sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
5: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500.
6: Mabalit sa mga butika.
9: No one ang nabaka-ugat sa kama, masin og may diabetes ka.
5: Mag PTH 500 na ang PTH 500.
9: Adunay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og the sugar cane, mga organic compounds. Batok sa sakit ng diabetes.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
6: mapalit sa mga butika.
5: Mighty C,
13: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sili o pulaw. Misunay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige ko gabsin, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong
1: bed rest.
2: Mag Clinicas 4Biotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4Biotic,
2: kinapaundang ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bed rest.
1: Clinicas 4Biotic.
3: Gaan. Matoy right, mantabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka, Kidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men.
6: Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Apalit sa mga butik.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man i. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3. Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
12: News FM.
13: News FM. Oras, alas 11.37.
14: Pisya! Sa kahanginan!
15: Sa kahanginan!
13: Okay mga sinigan, soaking tit paminaw. Padayang takaroso, tuga programa ang El Castigador. Punya atong punitong-tong kabahin sa report ni Natalie Cayapas. Kanang kabahin sa noise-sense candidate. Ato ng istoryahan ron taon-taon. Patayang lawas sa Barangay Matinggil. Tulo pa kaadlaw, usa na palgan. Goyaw ha? Sa kompleto ng detalye, nakaroon sa pickas linya si K5 James Bandotillo sa mga report. K5 James, K5 mo, kandos.
16: K5 News FM, live report.
13: James!
17: Barangay Matinggil, Dumaguete City, kinatong nakalabay ng adlaw. Di nasairahan nga wala na kinimasigpati sa mga silingan na pila na kaadlaw ang nakalabay sa wala pa mabali nga wa na ikinabuhi ka. Sa usa ka pagkigirabi sa K5 News FM kang Frankie Crido, ang kapitan sa Dehiskutang Barangay, siya nagkanayon nga grabe na kabaho ang nakitang patayng lawas nga matod pa gituhan nga tulo na kini kaadlaw nga patay sa wala pa mabal-an nga nagbuyod na lang kini sa iyang kaugalingong balay nga wa na ikinabuhi ka. Subala pa ni Kapitan Crido nga natingalan ang mga silingan nga wala na nila makita biktima nga migawas sa iyang balay nga sa matagbuntag nga manilhig kini. Hinungdaan nga nakabati sila og kabalaka nga basin adunay nahitabo nga dili maayo ka.
18: Naibalaan na mga tulok kaadlaw na siguro gikan sa pagkamatay. Kanya naibulong ang mga silingan wala naman nila makita kay mapuntag usually manilhig na siya sa palibot. Kanya nabalaka sila kay wa pa sila kita tawo nga nanilig sa palibot.
17: Matod pa ni Kapitan Crido nga sa dihang gipugos nila pagsulod ang balay sa biktima, nakita na lang nila nga nag-ubo na nga wala na ikinabuhi o walay nakita mga sinyalis nga doon ay foul play sa kamatayon sa biktima.
18: Nakita dito nga ubo naman siya ang mga pangagpas mga katawan, mga silingan na medyo di-atake siya. Ngayang kikamatyan, nawaon siya yung kauban sa sulot, dito siya namatay.
19: So, wala siya yung sign of foul play captain mo ka ba?
18: Wala yun, wala.
17: Dugang pa ni Kapitan nga dili niya pamilyar ang maong biktima kinsa nagpuyo nga nag-inusara bisan pa man sa taas ng panahon nga nagpuyo kini sa barangay Batingin o iyang kibutyag nga walay bad record sa barangay ang maong namatay.
18: Sa akong pagkibalo mo, nagdi man kaayot po sa ilado kahit orang di mo puti gawas kaayo sa iyang balay, na di po na po siya kay familiar.
19: Wala siya pa record this
18: time. Wala siya pa record.
15: Nanawagan ng kapitan sa buong barangay alang sa tananya na kung ugali niya kung mahimo, di kayan ang pagpuyok na mag-inusara ay kung galing at unay mga pagkitabo na susama ni ini, dalit na matapangan kung madalas sa balay kambalanan na. Malita gikan sa patrola, kini si K5 James de Trebayo Pagino. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalinawad sa Negros. K5 News, half-up.
20: K5 News FM, live report.
13: Okay mga siligan, sukin nyo na report ni K5 James Bandoquillo. Department of Agriculture sa probinsya, Province of Siquijor, nangandam para sa taas na pulaw o El Nino. Maning ganahan sa taga Siquijor. Maning ganahan sa taga Siquijor, kaya politiko. Kaya na maingana, mga hulaw-hulaw. Loan. Basta na ito, loan na po niya. Nakaroon sa pika silinya, si K5 doon na dayot sa mga report. K5 doon na dayot, i-K5 mo. Kandos!
20: K5 News FM Live Report.
21: Ipamahayag karon sa mga opisyal sa Department of Agriculture kung DA ang ilang pagpangandam batok sa posibleng epekto sa umaabot ni El Nino sa probinsya Siquijor. Sumala ni Ma'am Evangelina Baroy o Ma'am Evangelina Bantilan base sa weather climate model forecast adunay posible nga musulod nga epekto sa El Nino sa mga bulan na sa September ngadto sa October ug mamahimo pa kining mupadayon hantod sa unang quarter sunod tuig. Busa nagpatuman ang Provincial Agriculture Office sa El Nino Action Plan aron maminusan ang epekto niini sa agrikultura ug supply sa tubig. Lakip na ang lakang sa pagpangandam sa pundo alang sa irrigation projects o paghatag o binhi o guban pang mga farm inputs o paglambo sa post-harvest facility o pag-awhag sa mga mag-uuma sa paggamit o drip irrigation aron na makatipid sa tubig. Namahayag usab nga ang ilang buhatan na nagpadayon na o pagligon na sa programa alang sa livestock o poultry aron na mapataas ang produksyon o matubag ang panginahanglan sa probinsya. Dayon ang artificial insemination na program alang sa mga baka aron mapalambo ang kalidad ug madugangan ang produksyon sa mga kahayupan. Gipaligon usab sa breeding ug vaccination na program aron na mapunggan ang pagsulod ug pagkaylap sa mga sakit nga nakaapekto sa livestock industry. Sa kabahin sa poultry, gila sa opisina nga kulang ang lokal nga produksyon sa itlog, boiler nga manok maong nagsaliga lang gihapon ang probinsya sa supply sa ubang mga lugar tibuok nasod. Tungod ni ini giawhag ang mga mag-uuma, mga negosyante nga musulod og boiler og layer production aron na madugangan na ang lokal nga supply og pagligon sa food security diri sa probinsya Siquijor. Ang mga balita hatod kaninyo sa Extend Food Supplement for Men para sa 11 Mbps o para sa kampiyon nga sesyon. Kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Kalingawan diri sa Isla del Fuego, Siquijor. Kini ang iyong K5 Dunard Dayot K5 News FM.
20: K5 News FM Live Report.
13: Okay mga siligan, soaking na report ni K5 Dunard Dayot. Direkta. Mukomentaryo tagamay aning report ni manager. Sa una, gablock time pa ko sa Radyo Bisdak. Wa na may Radyo Bisdak ano? Mauning issue nga ginatakol nako sa una sa Province of Siquijor. Ayaw mo kalain nako Governor Jake Bilya o Congressman Jacoy Bilya. Murabag nakugang lang ko aning balita. Sa balita, magbasi lang ta sa balita. Gadepende ang probinsya sa mga supply sa mara sa mga manok o itlog or mga livestock. But ipasabot kayo ng salig sa lain ng mga probinsya, gikan din sa tabok para itabok dito sa isla sa Siquijor. Okay. Karon, ang pangutana. Sa una, ang probinsya gaplano na kanabang magtukod sila sa kalajing o kanang planta. O sa man nga planta? Planta matod pa pagkaon sa mga manok o pagkaon sa baboy. Number one, kung magtukod ka o planta, unsa man mga pagkauna ang imong imbintohon na para pagkaon sa baboy o sa manok? Unsa man eh? Pigs. Ikaduha, pagkaon sa mga manok.
0: unsay mga produkto ang dapat haluhaloon nga para ang planta mahimong planta og napoy produkto nga mogawas. Posible na ay mga yellow corn, mais, o kaning gitawag nato makamunding kahoy o unsa pa. Kung mahitabo man nga magtukod og planta, wa may gani mo kinadak-an diha nga mais or marilo corn o unsa pa diha. Ayaw na mo kalain na kaning ato ang ginakuan lang nato. Unsa may galingon ninyo diha bato? Balas? So in short, dili gyud mahitabo ang maong planta. Ang pangutana, kung magawa ang probinsya o planta, natural gastuhan. O saan pagasto? Money involved. Wa may cash ko uto, natural mulo na po. Sige, tugutan na to, nga na planta. Ang pangutana o sa gilingon ninyo. Kunuhay na alang yan, punta ng tanama. Kasi pakaunin tao. Tanawag ka rin sa report ni Manager Bina Dayot. Gakinahanglan ang probinsya o mga livestock nika sa mga siligan ng mga probinsya o sa nagkalain-lain ng mga lugar. Sama na sa mga manok o itlog. So, lahira. So, magkaingon ko, nga kita usahay, gani, sa una, nahitabo, nga manwildo pa o tao, nga dili ka na ba maminaw sa ako. Pero kana dili na plano sa gobernador, dili na plano sa congressman, Jikoy Bilya o Jik-Jik Bilya. Kana siya, kana bang, mura ba o gusto lang gud nila nga walay maminaw sa akong programa? Watay mahimo. Kay kung makatiks pa ng iro o baboy, mutiks na ako nga naminaw ko. Pero usahon man. Kay naamay tao nga un-ano funukutok. Maingon po mo nga, kisa po nang, nanong maingon bang kariks o un-ano pagkutok? O kisa po na nga tao, hindi pwede nga i-bulgar na ko kisa ng tawana. Kay, lalain po tayo i-bulgar na ko at ebidensya. Pero i-prove na ko nga nga nung mag-on-on-off. Kay kung dili kasabo, mo-off. Pero kung makasabo, mo-on. So, mao na gitawag nga on-on-off. Ang utok, anak nga klase nga tao.
2: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Diba? Usay ba mabukal dito akong dugo? Mabukal. Kay dili na ito malikayan sa una kung kita mag-black time, naadyod tayo mga kaatbang sa radyo. So karon, kung naatay mga kaatbang sa radyo, kung naman tayo kaatbang sa radyo, puros po mga abnormal.
2: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mabulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Mana usahay makaingon ko, usa ka mabalik ko pagka-black timer? Pero, namang mangita mo magkong problema nga na may hayahay ng trabaho? Pag inigpitsakin si kangkang kong kamot, pir mga gisulduhan ko. Pag inigkakatapusan kangkang kong kamot, pir magsulduhan ko. Pero dili na mo'y basihan. Nakita magpakahilom o na may isyo sa matag probinsya o individual ng mga politiko. May katakos lang dyan pong tagmo-question sa usa ka politiko nga kaukawan, wa ta nag-ingon nga nag-ukaw mo diyan. Sa ako lang sitwasyon karon, nga naanta sa K5, nga dili na black time, masig makaingon mo, di na nakaatake. Luglugon ta mo, in kaso. Masag kinsang klaseng politiko, basta rin mo abok, problema diri sa ako. Luglugon ta mo. Basta involved ang kwarta sa mga magbubuhis, prangka-prangka na pagka-istorya, kesi hudag si kinsa mo.
2: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Nanganong na po ka ni? Tumod man sa report. Hey, how many years gablak time ko sa Radyo Bisda? Gani inyong ko sa mga kaatbag na ko mga announcer pag namatubok ko, patyon ko. Pag inigtabok na ko, nanago sa bodega, ipatsipuhin pa ko sa PNP. O sa klaseng mga utuka? Ang pagtuo siguro nila, ang previous ng mga PNP sa province of Siquijor or Siquijor, maminaw aning mga ugo.
2: Komentarista, Huawei, gikalisangan, Rex Dandos.
0: Ako lang, magbukal akong dughan, magbukal. Una, ang question sa akong pagkatao, adik pagyod. Gawas nga adik, ang kauban abnormal. Di gani masunod ang helmet sa ulo!
2: Komentaristang Way Gikalisangan Rex Candos!
0: Na programa ko pa ang tuantang patrol! Usa ko, wanted! Og asa ta mo ang to ipa-checkpoint? Na ano allergy mo na ko? Di ba? Og magtabok ko nun ko, ipapatay ko! Pag inigtabok na ko, mauna managot sa bodiga! Ano mo tagot mo sa bodiga? Ang tanang tao kuyog na ko, kriminal na! Mauna ipa-checkpoint ko! O sa may tawag ni mo na klase ng mga tao, di ugok! O sa may tawag na ito, anak, di na ugok! Ugok!
2: Rex Candos! Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kana ba usahay ba nga makaingon ko kung saka? Usahay ma-guilty ba ko, engineer, katong report po ni James na dili ka pwede matulog kana bang ikaw ra usah? O laki ako rin matulog sa kong balay! Di po kung gusto gobernuhan ang akong uto, prinsipyo na akong baruganan, bahalag mamatay, mabaho, tani na, imposible, pakabahoong ko sa akong humper. Ha? Hello, good morning!
3: Hello!
0: Hello, good morning!
3: Junex na eh!
0: O, samaya ito, Junex!
3: Ako, idol, ang akong pata sa mga idol, I can believe you, direct to the great period!
0: Sige, salamat! Usahay ba, makatahi ba ta sa problema? Di ba? Dili ikaw magipasabtan ako, Governor Jik-Jik Bilya o Congressman Jikoy Bilya. Kana magaugok ka mga tao ninyo, parawaan na! Sorry, Governor Jik-Jik Bilya o Governor Jikoy Bilya. Wako yung personal na kasuko ninyo. Apan lang gakuha mong taong ugok. Di ba? Napotay tao niyo sa unang kapabugado-abugado. Kanina po ka manitungod sa report ni Manager Luna Dayo. Napumoy tao sa unang kapabugado-abugado. Nagtotal-total pakikuno ako ng awat ko o kwarta sa probinsya. Pag inigbasa nito for services, so dili pangawat. Di servisyo handain ako. Di gonggong.
2: Mabuhay manamdang kami. Isubo mo ng Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
0: Panawa ka rin, asa na itong kapabugado-abugado? Why na hino? Mafile pa kuno silang kaso na ako. Asa sila mo itong bawsi-bawsi sa kabuuan ninyo? Ang dili na ko matulong, kanang mo ingon, pag inigtabok, patsyon. Pag inigtabok na ko, managos budiga. Hapit pa nang itumbas mo to. Tanan, kauban ako, kriminal, ipa-checkpoint, pata. Ay putang ina!
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Trying hard na kayo mo, ha? Mauna, mutabok mo dumagiti, mura mo guwantig ang panglingi mo. Nga ngayon, mahadlok mo mutabok mo dumagiti. Sa ato pagilti mo, mutabok mo dumagiti, gapanlingi mo, mura mo mga wanted nga mga tao.
2: Komentaristang Way Gikalisangan Rex Candos.
0: Mana, kamo ayaw mong istorya mga imposible. Pag ako'y mabuhig istorya, pag ako'y mabuhi og pulong, musipat pa'y bisbisan sa ulan, mauna isilsil sa inyong alimpatakan. Prangkahon lang tamudaan. Ayaw kong pareha sa obang mga announcer, naigo lang sa istorya. Ako pag mo istorya ko, buhato na ko. Rangka na pagka-istorya. Ulaw-ulawong tikaw sa ere, sa plagon patigaw sa daghang tao. Oh! Di magtapareha o bang mga announcer, magtago. Ako, lantarana ita. Di man ko guilty. Di ko dautang tao. Di po ko drug lord. Di po ko carnapper. Di po ko rapist. Mana, ayaw mo pagbuhig mga istorya nga mga medyo pang-imposible na dito. Alas 11.54 na mga siligay, so kiniminaw. O nasa akong pagbalik, kabahin sa nuisance candidate, ato nang isgutan mga siligay, so kiniminaw. At ang isa ninyo ang Mighty C Network News Nationwide. Engineer Abo, Candos!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500.
22: Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
25: DTX Beauty Soap. Maraming kati-kati. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bili na sa mga butika.
28: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula DTX 500.
29: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag gumihi ko. Ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi.
30: DTX 500. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chamantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. I Care.
31: Si Shikaina Abdalon, Tagburos. Yes, so user po ako ng I Care mga 3 months na po. Before, nanlalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos, pag inom ko ng I Care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
28: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
31: Muna, laging masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumanda din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan kanyo. Epektibo talaga.
28: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX 500.
31: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
28: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawa ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa Strong on DTX 500. Strong ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix. Always number one. DTX Coffee Mix. Purong-purong natural. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
28: DTX 500.
31: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagsimula sa malaking bilang. daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na BTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng BTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung BTX 500 at Mighty C.
28: BTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. BTX 500, araw-araw.
1: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
28: MyDC Network News.
5: MyDC Network.

0: Number one, most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklan. At 196,000 halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado.
1: YQC Network News. YQC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YQC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, kinilala ng Canadian Prime Minister, Minister Mark Carney, ang malaking ambag ng mahigit 1 milyong Pilipino sa Canada sa pagpapalakas ng ekonomiya at lipunan ng bansa. Ay sa kanya, nasa mahigit 200,000 Pilipino ang naninira sa Vancouver at kabilang sila sa mga tumutulong sa mahalagang serbisyo katulad ng negosyo at komunidad. Anya, tampok din ang kulturang Pilipino sa Canada sa pamamagitan ng musika, sayawa, sining at mapagdiriwang gana lamang ng Kamayan Fest at iba pang Pinoy festivals. Binigyang din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino at Canadian na matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Festival. Kinilala rin niya ang mga Filipino-Canadian na nagsisilbi sa pamahalaan, kabilang si Richie Valdez na kauna-una ang Filipina na naging miyembro ng Parliament ng Canada. Sinabi pa niya na nakakatulong komunidad ng mga Pilipino sa pagbuo ng isang matatag at masiglang Canada.
1: YQC Network News. YQC Network News.
0: Samantala, 17 million pinsala iniwan ng sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
2: Naabo ang nasa tinatayang 17 milyong pisong halaga ng ari-arian matapos lamunin ng apoy ang isang poultry farm sa barangay Nangalisan, Solana, Cagayan, bandang alas 6:30 ng umaga kahapon, Huwebes, Hulyo 2. Batay sa naging salaysay ng caretaker ng Maricel Poultry Farm, hindi agad napansin ang usok dahil nakasara ang pasilidad habang nagkakape ang mga empleyado. Gumugol naman ang Bureau of Fire Protection ng 2 oras bago tuluyang naapula ang nagngangalit na apoy. Kinailangan din ang tulong ng BFP Solana mula sa mga bumbero ng Karatig Bayan at Lungsod gaya ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile at Willis Rice Trading Center. Dahil sa mabilis na aksyon at pagtutulungan ng mga bumbero ng Cagayan, ay matagumpay namang naapula ito ng tuluyan at ideklarang fire out bandang alas 8:15 ng umaga. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan o nasugatan sa trahedya. Samantala, isa sa mga tinitignang posibilidad na pinagmulaan ng sunog ang electrical wiring ng pasilidad habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng nangyaring insidente.
3: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
0: Ganding fire truck isinailalim sa pagkukumpunia, BFP Zambogita, hindi agad makaresponde sa sunog. Balita hatid sa atin ng K5 Shara Humilio.
4: Ipinaliwanag ng Senior Fire Officer si Jovi Moore Torres, pinuno ng BFP Zambogita, ang kanilang naging operasyon ng magkaroon ng sunog sa barangay poblasyon noong nakarang Miyerkules, kasunod ng mga katanungan ukol sa pagkaantala ng kanilang pagtugon. Sinabi ni Torres na hindi sila agad nakakilos dahil nasira ang kanilang fire truck sa isang aksidente noong Enero 2026. Habang ang water tanker naman ng lokal na pamahalaan ay nagkaroon din ng problema sa electrical system. Upang maiwasan maubos sa apoy ang lugar, napilitan ng BFP na humingi ng agar ang tulong sa mga kalapitbahay ng Dawin at Shaton. Nilinaw ng opisyal na hindi totoo ang paratang na walang ginawang aksyon ang kanilang tanggapan at binanggit na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng bidding ang pagkukumpuri ng kanilang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamore Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YQC Network News. YQC Network News.
0: A suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang buhos sa Leyte ay nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Tabuan detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
5: Nasampahan na ng kasong 2 counts of kidnapping with double homicide ang tatlong mga suspect sa pagkidnap at pagpatay kina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James. Naisampa ang kaso kahapon sa Leyte Provincial Prosecution Office sa Abuyog District. Ito'y matapos sumuko ang mga suspect sa Pasay City PNP noong Hunyo 30 ng gabi. Matatanda

0: Ang dinukot ang mag-amang Bohola sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Narecover naman ang bangkay ng mga biktima sa isang bangina sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong Hunyo 30. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Mayorga Municipal Police Station ang mga akusado. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki patay matapos saksaki ng talibong sa San Remigio Antique. Balita hatid sa ating K5 Jojen Morillo.
3: Binawian ang buhay isang lalaki matapos saksakin gamit ang talibong tinatayang alas 9 ng gabi, Hulyo 2 sa sitio Kanyugan, Barangay Vilvar, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay alias Siegfried, 28 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si alias Romy, 61 anyos, at parehong mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Charles Richard Casanan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na pumuntang biktima sa bahay ng suspect na may dalang alak. Ayon kay Police Captain Casalan, habang sila ay nagiinuman, nais magpahinga ng suspect kunit may mga hindi magandang usapan na humantong sa pananaksak. Batay sa investigasyon ng pulisya, na lamang madalas na sinusugod ng biktimang suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Remigio MPS ang suspect at naharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din lalaki na tumagad pumatay sa isang minor de edad na ina arestado ng Talakag Police Station. Balita hatid sa ating Mega K5K Bustaino.
4: Kalabuso na sa Talakag Municipal Police Station ang lalaki na tumaga at pumatay sa minor de edad na ina. Ito ay matapos mag-surrender ang 29 anyos na suspect sa tribal chieftain ng Barangay Sagaran, Talakag Bukidnon. Habang nagsasagawa ng malawakang manat operation ang mga tauhan ng Talakag MPS at iba pang operating units. Malaki rin ang naitulong ng close coordination sa local officials at community leaders na naging daan sa pagsuko ng suspect. Kaagad siyang i-turn over sa Talakag Police Station. Personal namang ibinigay ni Mayor Renz Sulatan ng Talakag Bukidnon ang ipinangakong reward matapos sumuko ang suspect. Samantala, inamin ang suspect na nagkaroon sila ng alita ng live-in partner ng victim nang tatagain o manun niya ang partner, humarang si Dina at kinamaan ng sugat sa likod na bahagi ng ulo sa sitio na taring Barangay Dagondalaon, Talakag Bukidnon noong Hunyo 28 ngayong taon.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, number one most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklana. Detalye ng balita, hatid ka K5, Leonard Veray.
6: Arestado ang number one most wanted person sa Region 6 sa isinagawang manhunt operation ng Police Regional Office sa Sitio Pula, Barangay Dalagsaan, Libacaw, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Agote, 25 anyos at residente ng Barangay Manika, Libacaw. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Kalibo, kaugnay sa kasong murder. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Batay sa ulat ng Pro 6, naaresto ang suspect isang araw lamang matapos may ilabas ang warrant of arrest sa kabila ng mahirap na lokasyon ng pinagtaguan nito na wala umanong serbisyo ng selular at internet. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng motoridad ang 25 anyos na suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagharap sa kasong isinampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din 196,000 na halaga ng droga na zamzam sa El Nido, at tatlo arestado. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Gilbert Basho.
7: Tatlong katao ang inaresto ng mga pulis matapos ang isang insidente ng pananakit na nauwi sa pagkasamsam ng hindi hinalang illegal na droga sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat ng PNP, rumisponde sila sa isang insidente ng kaguluhan na bandang alas 12:50 na madaling araw nang dumating ang mga otoridad. Tumakas sa mga suspect, ngunit agad silang nahabol at naaresto sa kanto ng Spain Street matapos silang positibong itinuro ng biktima. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover ang mga sachet ng hinihinalang shabu at marijuana kasama ang pera, cellphone, ID at iba pang mga personal na gamit na umaabot ng 28.91 na grams ng hinihinalang droga na may tinatayang halaga na 196,588 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
2: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Isang 11-anyos na batang lalaki sa Canada ang nasawi dahil sa rabies sa ilang linggo. Bunsod ng pagdapo ng paniki sa kanyang mukha habang natutulog. Ayon sa Canadian Medical Association Journal, naganap ang insidente kamakailana sa Ontario, Canada, kung saan isang paniki ang napunta sa mukha ng bata habang siya ay natutulog sa isang cottage. Tinabig umano ng batang paniki at agad itong nahuli at pinalaya ng kanyang ama. Bunso dito, walang nakitang kagat o suga at hindi na sila nagpunta pa sa ospital upang magpakonsulta. Samantala, kinumpirma ng mga doktor na siya ay may rabies. Sa kabila ng gamutan sa ospital, lumala pa rin ang kanyang kalagayan at kalaunan ay binawian ng buhay 17 araw matapos ma-admit sa paggamutan. Nabatid na ito ang unang kaso ng nakuhang rabies sa Ontario mula pa noong taong 1967.
1: Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuha ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: You're listening to 88.5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Kole si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong maing panglawas.
9: Usa sa mga problema sa reproductive organs sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
10: Mm.
9: Ang akong inahan na ani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
10: Mm.
9: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
10: Ang mayoma, Sir GP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
9: Mm.
10: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
9: Mm-hmm.
10: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs, Sir GP.
9: Ang mayoma gitawag pod og fibroids.
10: Mm.
9: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
10: Mm.
9: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
10: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
9: Correct.
10: Kay prone jud mo sa fibroids.
9: Mm-hmm.
10: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung kong DTX 500 o may TC kada adlaw.
9: Abisa ka
10: dili, jud nimo matagna kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayuma, Sir GP.
9: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo muinom o DTX 500 o may TC, kinumdumi. Ang mga lalaki, prone pod sa prostate cancer.
10: Uy, lisod na ba kayo mag-prostate cancer?
9: Mm.
10: O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag-DTX 500 o nag-may TC ko. Walay undang sukad ni abot ng DTX 500 sa Klinika de Alternative Medicine.
11: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mapali sa mga butika.
10: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir GP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
9: O bitaw.
10: Maktingala na lamang ka kay nidako ng tiyan.
9: Libutod na.
10: Naapod gani mayuma, Sir GP, nga ga-prolapse sa vaginal canal or sa kinataw sa mga babay, mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako na ang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
9: Modi ay naing mo sakit. Sa ulahi, manggawas man dyan na ang mga sintomas. Nakaapan ra kay anang panahon na dako na ang mayuma. Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinataw sa babay nga murag kusog kaayo imong dugo nga mo'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue ug pagpangluya.
10: Pero di ka kinangnan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 ug TC adlaw-adlaw, Sir GP.
9: Nga naman,
10: protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lamang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system gilangkuban sa imong mga selula.
9: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
10: Correct.
9: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naakay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
10: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress, Sir GP.
9: Mm-hmm.
10: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, monay mutugaw mga hormonal imbalances. Mao kini ang mga ga-trigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og may TC kadadlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen o anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
9: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabisa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
10: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP. Mag DTX 500 o may TC kada adlaw.
9: Adlaw-adlaw dyan na ha, di na kung kanusari ni mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dok Ramil Oising, maing lawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
11: DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo gino ang kapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mapali sa mga butika.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advance Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Bisaya Divine World Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Mrs. Street, Barangay 5, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
16: Hamara Herbal Products Center.
17: Your one-stop herbal shop in town.

0: bibili sa mga butika.
1: Tea3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nawad ang makaugan sa kama?
5: Basin ug
4: may diabetes ka?
1: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
1: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Imbestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibot, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
0: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni taga-Bakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga bulika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Hagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapasaga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Florizel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga panghuna-huna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permit ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero ni kayo hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigilain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C of Alkaline, the vitamin C. Mapalit sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mang Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
12: Oras alas 12:29.
13: Disya sa kahanginan.
14: Sa kahanginan.
15: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kahanginan.
12: Okay mga siligan, soaking titaminaw para yung takaroon sa itong programang 11 Mbps. Atong balikan ang sikihon. Wala problema. Ayaw pagka problema, Governor Jik-Jik Milla, kay kaning akong komentaryo, dilit ni para nimo. Ayaw po pagka problema, Congressman Jik-Jik Milla, kaning komentaryo nako, dilit ni para nimo. Eh, kamo, kung naamay mga sakit na mga pulog nako sa nangiging tuig, gani, na magipailang kaso abogado, gikuha pa ko yung testigos. Pero, normal kay trabaho man ako na. Naabot na og Quezon City tungod lang sa kaso sa usa ka abogado. Pero kaning ako akaron, murag nakugang lang ko ba? Sa report ni Manager Donald Dayot, gaagad ang probinsya ang isla og supply sa mga livestock or manok or itlog. Ang ako pangutana, ako rin iha. Kaya siyempre kay maloko kung usa ang sikihor. Ang walang ako masudli sa sikihor, ang tagsa-tagsa ka mga kusina sa mga balay. Pero probinsya, ay nako. Di na lamang ta mag-istoryaan. Kung naay mo sunod na livestock, safety ba ang mga baboy sa probinsya? Pangutana, naapa ba kahay veterinarian ninyo? Kani pangutana rani. Naaba kahay veterinarian ninyo diha karon na intact nga tao nga mo check sa mga hayop nga musunod sa probinsya kay basig masundan mo i-ISF niya. Ikanay na ito, wala may problema. So, ang mga tao karon kulang og mga information drive. O sa maning mga information drive? Asa na ito ipaagi? Kung ipaagi na ito og Facebook, dili tanan tao gagunit og cellphone nga touchscreen. Dili tanan tao maka-upload og touchscreen. Kasagaran kadtong kipag-kipag. Sa ato pa, magkinahanglan ang mga taga-probinsya speaking sikihod nun, tao. Kung sikihor, probinsya. Kung sikihor, sikihor, municipality. Tama, dili. Pagkuha mo og taong tigpamaba ninyo, na ka na bang professional ba? Kanang maka-explain, maka-pronounce, maka-gitawag na to, maka-explain og maayo nga to sa kahanginan, kana bang dili makango? Kana bang dili kango nga utok? Magkango-kango bitang istorya? Especially ni mo, Gobernur Jik-Jik Bilya. Pagkuha og PIO ni mo, na kanang maka-expound sa problema ninyo sa probinsya or makahatag o kanang gitawag na ito kamalo or maka-ingon na ito makapasabot sa individual na mga tao na taga-sikihod nun. Nakano sa pikas niya, hello mayong udto. Hello mayong udto. Engineer, paliog ko, engineer. Hello, mayong udto. Di man tamo ko, engineer. On air, talk caller. Hello? Engineer. Alisag din, engineer. Kaya, dili katingo. Kay para, ang mga tao sa sikihod nun, kanabang makahibalo kung usan na ilakaw sa probinsya. Nainanawag na ko. Palihog daw ko. Dili na mo kuan, mukunik. Okay. O tawag lang ko. Balik, sir. O ginkaso, kung saan nainanawag na ko. Kay para maplastada na to ni. Kanabang maka-educate sa mga tao diyan sa probinsya? Ayaw mong kuhaan ng mga tao na igo na gamamaan ng cellphone na wala'y unod. Wala ba'y kanagitawag na to na usay dapat atong iistoryaan ng words? O sabi ni siya pa, kanagili ba makaakit sa mga tao na para makasabot ang mga tao? Ayaw na anang ang tuon lang ka sa opisina, Gobernur Jik-Jik, istoryahan ka danggo. At Gobernur Jik-Jik Bilya, dili ninyong pag-attack sa imo. Advice na ko ninyo. How many years ko ninyo sa inyong kamot? Ha? How many years ko sa inyong kamot? Giitsapuyra ko ninyo, gipulihan ko ninyo, ang tao nga may buo! Pero wala ko gako, anana. Normal na. Kahit pag ang tao ni naganahan sa ato, ah, no question. Para magka-educate. Pagkuha among PIO na mulingkod sa radyo, mag-volunteer ko ako yung PIO ninyo. Ayaw kong sildo eh. Alang-alang lang sa mga tao. Kung usay kalakaran ninyo sa probinsya, makahibalo ang mga tao. Kung usay trabaho sa gobernador, usay gihimo sa probinsya. Kamalo ko, wala mo nagkulang sa mga tao. Pero sa radyo, para magkapasabot, itsapoy lang nyo ng tao na walay mga pulos. Kanang dramadramahan lang mo sa inyong labisa, istorya-istoryahan lang magmingaw, kay pag-atras, wata kay balo, o sa istorya pa, basig na kay ipadala, wako'y kabilin sa imo.

0: mo mga report nga para unta pagpahimang mo sa mga tao na sa probinsya, kahilig man magkuha ang oras sa radyo. Kada report sa among manager, drugs. Kada report sa among manager, drugs. Kada report sa among manager, drugs.
1: Yeah! Kuhain ninyo ka!
0: Nga karo sa pikas ninyo, hilo mayong odto.
2: Maingot niya ni mo...
0: maingot to, sir.
2: Kanibang sa kining provincial veterinary ba?
0: Okay, niabot man address ako. Wala ko no, provincial veterinary ninyo diya sa probinsya.
2: Okay, katong niaging October 15, 2025, niresign akatong provincial veterinary. Unya, until now, wagay nakapulig. So, ang impact ani Candus Rex, ang pag-control o pag-inspeksyon sa mga hayupan o pagdumala sa mga uga naman ganing mga zoonotic, mga disease. For example, kanang ASF, uguban pa diha, kanang rabies. Wala yung tao ay makakining tawag na ito inspeksyon.
0: Walay makapugong o dili po na ito mahibalaan o gusto na yung mahitabok niya.
2: Correct. Kunya, I don't know kung asa kinsa yung nag-inspeksyon ron sa mga kining tawag na ito slaughter house. Kay wa may provincial veterinarian.
0: Mao na ron niha. Safety ba ang mga tao diha karon?
2: Correct. Kaya matod pa ni Evangeline Bantilan, ang senior agriculturist, nga October 15 pa walay nakapuli sa niresign na veterinarian sa probinsya.
0: Nga usa may mahitabo karon sa probinsya? Sige, ihaw og baboy niya.
2: Muna ya pangutana nato og asa og kinsay mo inspeksyon niya nga kuan kining veterinarian na inspeksyon niya na sa mga meeting
0: so, mangutana mga lang ko ni mo manager Donald Dayot kung nawala man ang veterinarian diya sa Sikihor, ako lang klarohon sa probinsya or sa Sikihor?
2: Sa probinsya, pre.
0: Mao na ang akong buti pasabot. Ipaabot nato ni dili masingon pag-attack sa atong gobernador. Atong ipaabot kang Gobernur Jikoy, kang Jik Bilya, kung pwede ang tuunin mo para maka-explain po sa siyang side, kahit ba si Mapudga Plano rapod sila, nga naa sila'y coming, nga tao nga para mo inspection sa mga hayop, sa individual nga mga tiyanggi or ihawanan sa mga baboy, or islauter.
2: Akong ipanginingkamutan na pre nga makuha ang iyang side, pero as of now, wala pa man siya tawag na ako kasi text nga reply. Gahapon pa man ako naibalaan nga atong October 15 pa man di ay. Kung wala pa press con sa PIA gahapon sa mga alas 10 sa buntag, di ko kahibalong wala na kay provincial veterinarian sa atong provincial secure.
0: Except sa PIA, ang PIO sa probinsya, wala ba? Wala ba kayo ma-interview sa PIO sa probinsya?
2: Ambot lang
0: kisa ba PIO sa probinsya? Naman ito nga ba PIO? PIO niya?
2: Di man ito PIO.
0: Ausa man ito?
2: Jam order.
0: Mauba. Kaya na ba yung siya magpatuot ito? Manawagan lang ko sa inyong gobernur sa probinsya, magkuha o gradyo, palingkuran sa usa ka PIO nga talented, professional, o usa. Naanat na niya. Kaya para makahibalo ang probinsya, ang taga-sikihod nun.
2: So, pohon pre, masiglonis pohon, kaya sabad naman ugma.
0: Panikamuti si gobernur.
2: Ma-interview na sa gobernur, aming panginikamutan. Kaya kuyo biya ni pre, kaya kanyang ASF karoon, nagka-dool dari sa Dumaguete sa Sikihor. Kaya nahil balita, La Libertad, hindi nasubla na.
0: Sama na sa imong balita, nga, depende ang probinsya o mga livestock na gika sa lain-lain nga mga lugar sa ato ba, nila isipte, padalong dito.
2: Hindi, isipte, gyan ko nung duda pre, kaya... ang ilang may inspeksyon sa akin sa pantalan, katura mga pasayros. But kanang mga sakyanan, mga rolling cargos diha, o kanang mga forwarding, wala sila gahom nga mo inspeksyon diha. So for example, dupadala na litson diha, ginag na libertad.
0: Na!
2: Simbako lang ba?
0: Hindi
2: na i-ESF, diha mo senyor.
0: Tabla, pwede mo nalang!
2: Oo. Disgrasya ang mga gabaligag baboy dry.
0: Disgrasya?
2: Oh,
0: so, manikamu talon ni Spohon, atong pa-explainon si Gobernur Jik Bilya para at least maka-explain si Gobernur Jik Bilya. Gusto siya mo kuha oras sa radyo, naghang profesional sa secure-secure na makagunit sa radyo na para po mapaabot sa mga katawhan. Di na siya magkuha ng Anong sir nga way klaro?
2: No comment ako na, pe.
0: Aha, nagklaro. Kanagang sir nga na klaro. Di na siya magkuhan ng tao nga gayaw-yaw, walay klaro para makuha sa mga tao. Kana matuhog batanan ang mga impormasyon.
2: Ang mga aircon, dagko, pakisingot ng muna.
0: Naosa man na, di yun an-off.
2: So, Lourdes Pohonpre, maningkamot yung kung mag-contact na ako si ang butan mo ko kayo si Governor Jeff Vincent Villa.
0: Sa pagkabutan, butan, no question. Ang atuwa niya, sipti ba ang mga hayop niya or ang mga tao nga nagkaon sa karning baboy kay lagi wa na may bitinarya ninyo diha.
2: Muna yung problema, pre. Muna yung dapat kayong pumunta.
0: Pagnaon?
2: So, Pohonpre, Lourdes, baso makakatagong update na, pre.
0: Okay, salamat kayo, Manager Donald. Salamat sa mga panahon sa programang 11 Mbps.
3: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubultar sa kamatuuran sa kanginan. K5 News FM Live Report.
0: Okay, mga siligan, sokin mo na para itakaroon sa tuga programang 11 Mbps. So alam mo, kalimot, kanunay nga mag-maitisi mo, ha? Kaya ang maitisi, dako kinig katabang sa atong kaugalingon, makahatag kinig kaligon sa atong immune system. Labi na, maigo mong sipon, kaya nagtaligsik-taligsik, mga abog, maggilok ang inyong tutulat o ang inyong ilong. Sa ang inyong himuon, maitisi. DTX, kanang DTX, pamanag kapsul po, dako po ni katabang. So ang maitisi, makahatag kinig kaligon sa atong immune system, buntag untog hapon lang yapon niya kamo magtumar. Ayaw mo kumpiyansa. O kilabi na taas mo sugar or narakay diabetes. O kanibang gituwag po na itong ang imong blood pressure medyo abnormal na. Taas ubos on and off. Tumar ka o DTX 500 capsule. Buntag untog hapon lang yapon kay maunay mo kontrol sa imong sakit. Sama ra sa sugar or nakay diabetes or blood pressure nimo ayaw paabot nga mahalap ang imong panglantaw kay ulahin na unyang pagbaso. Dili pod nato malikayan. Usahay kani atong lawas dalit na matakbuyan og sakit. Natay mga kasugat ka mga tao at kay balon ay mga sakit. Dalit pod mo masakit. Simple lang. Simple ang inyong buhaton magtumar mo og D3 Bio. Buntag tugtog hapon. Kaya ang D3 Bio na anay virgin coconut oil. Lawas niya na! Katong mga tao nga hilig og pagpagapi, buntag pa kape dayo, lagok ng kape, mandiay ilang ilagok, walay klaro. So, na ako'y ika-recommend sa inyo. Ang kape nga inyong gamiton, ang DTX Coopinex. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Insert double purpose. Kaya kami nga DTX Coopinex, dilipod na ito, malikayan, nga naatay makaon dayo, misan unsa isok-sok sa atong baba, di man mo balibad ning atong baba. Pag-abot sa atong tiyan, dito na. Marag delikado na atong tiyan, gipuyan na og yawa-yawa. So, ang inyong himuon, magkapibo o gadita ex-coupinex. Di po na ito malikayan na anunay mga babae or lalaki. Di po na ito malikayan na anunay babae or lalaki na gusto magpabilin kutis porsilana ang ilang panit. Batasana ninyo. Kung kamo maligo, ang inyong gamiton na sabon ang DTX Beauty Shop para maintain ang inyong mga kutis. Gawas ni anak mga siligan, suk niyo na, aduna po yung pila ka mga tao nga bahok pong ilok. Kisa po ganahan, mudulog po din yung bahok pong ilok. Batasana kung ikaw maligo, butangan nimo imong ilok o ga Clinica Dewpress. O kanin probiotics po ha? Kinaka-importante po niya sa itong lawas. Maoning mo away sa mga sakit-sakit sa itong kalawasan, kanin nga probiotics, maoning mo prevent sa tanan mga sakit sa itong kalawas. Okay, labi na. Katong mga lalaki, nga medyo, simba ko lang, wala takahibalo, mga lalaki, huna-huna, regadako. Pag makakita og chicks, dayon, ang huna-huna, regadako, wala'y kakaya niya. Pero ayaw mo pagka-problema. Palaman na ta, pareha sa itong edad, dako na. Ayaw mo ka-problema, tested ang problema ko na. Ang Extin Food Supplement. Matumar mo, ana, empty stomach. Di ka sa pagtumar, 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong partner o ang imong asawa o ang imong uyar. Pinaagi na mubalik ang imong kaiso, mubalik imong pagkalaki, pinaagi sa Extin Food Supplement. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan, mga Hamara Center sa may siyudad sa Panay City. Mayong unto na ikaroon ni Mayor P.P. Orleno. Mayor, may hapon mo diha, Mayor. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete, likod sa may Palawan Ponsap at mang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Seaton. Kung wala'y Hamara Center sa inyong mga lugar o siyudad, munisipyo man, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan ng butikang parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, gikagugtan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa tanan mga katawhan, tested and proven.

0: Tinuod na si Rich na minaw meron sa bayawan o ang akong kaubanan si Boss Nako na barira rinanti kaya pas ni. Okay. Idol, maayong hapon, i-regards ko ni Sir Jungjung Inupia na gwapong tao, walay laing gwapong tao sa Sambuanghita. Okay mga siligan, soki na para itakaroon sa tuga programang ilibin ng DPS. Na magiging problema ni si Junix. Hello, Junix!
1: Idol!
0: O sa may problema?
1: Sa Junix, sa mga sa kapahalit. Hindi na pa sa Anjal, hindi na pa sa Anjal.
0: Di ko kasabot. Di ko kasabot sa imong istorya. Relax lang. Unsa man?
1: Okay na, Idol.
0: Kana, unsa man?
1: Sa pinungo pa rin yung perkehan niya, Idol. Ako ang huyuan niya kung huwag na pinungo, huwag na pinungo, Idol.
0: Sige.
1: Idol?
0: Sige na, diritso.
1: Idol, inisuri ko niya sa pinungo pa rin yung perkehan niya.
0: Okay.

Good noon, si Rich Idol, si Totski di Aini. Sa pili, si Kihor, si Kihor. Naaka, nunay nimo naninaw, sir. Idol, og mag-greet ko sa akong mga pamilya na trabahante kaayo og mahigugmaon kaayo og matinabangon kaayo. Nakaro sa pikas linya, hello, maayong hapon. Hello, may hapon. Hello? Hello, mayong hapon. Hello, may hapon. Good noon, Sir Rex. Mohangyo mi kang gobernur. Jik-jik bilya. Unta ibalik niya ang oras nila sa radyo. Pero dili na ibalik tong ilang tigpamaba kay di mi kasabot sa iya istorya. Oh, gobernur Jik-jik bilya. Na ay ni hangyo dere nga taga City Edmond nga ibalik ko no ninyo inyong oras pero di na sila musugot nga kadtong inyong angkor lang gapon maibot pa kay di ko no sila kasabot sa istorya. So pangita mo diag lang ka kuano nyo kanang kag professional diya sa security. O para kuan ayaw na mo pagbutang anang job order nga may pulos.

prima la si lega, ne so che indovinà, ora a las 12:50, na? Ma che, na capaniud to na modi, ha? Ako, wapa ko capaniud to. Pero andam na akong pagkaon, na ana sa lamisa. So mayong hapon dahil karoon, dahil sa may Larina Sikihor, kumusta man modi, ha? Ilabi na karoon kang Vice Mayor Attorney Jason Kapundag o kang Ex-Mayor James Kapundag, may hapon.

Kaayong hapon, si Rex, greet ko ni Jason Pirulino diri sa Purok, Makugihon, Salamat. Si Rex, manawagan ni sa isla sa Sikyo unta mabalik ang ilang programa or ipasa diha nimo or unsay kalihukan sa probinsya kay wa na intawon ni kahibalo kung unsay kalihukan karon sa kapitulyo. Ipa ko alang ko kay Padre Dayot manager i-appel lang pong interview kang Governor Jek Chikmilla na kinahanglan na sila'y oras na kuhaon sa radyo para mga tao makahibalo kung unsa ilang mga kalihukan sa probinsya para katong naa sa bukid-bukid makahibalo. Kay wala man tay ideya karon dire sa ato nga programa sa 11 Mbps. Good noon, Sir Rex. Nanimati ni karon dire sa Pantalan. Usa ko ka tindira. Unta ibalik ni Gobernur ang oras nila sa radyo kay makabalo ni kung unsa nay pamalakad sa probinsya. Ah, sige, relax lang mo. Kay naana na sa huna-huna ni Gobernur Jik Jik Bila. Relax lang. Paabot ka ng panahon. Naara na sa mga plano. Pero ato lang panawagan po nito kang Gobernur Jik Jik Bila. Pagkuha mo, Gobernur, pag-hire mo ka ng veterinary lang. Kaya para sipi ang mga tao niya o mga kahayupan. Dili na pwedeng ang mga tao karon niya pataka lang ihaw. Wala na ika ng proper inspection ng ito sa mga hayop kung kung saan ay ipangkaon sa mga tao niya. Kaya basing ko niya, makabalo na lamang ta, nagka-problema ng mga tao. Alas 12:52 na mga siligan, soking tigpaminay. So, maghinay-hinay na tag-exit ha, kay lagi tingpaniod to na kamo, nakapaniod to na mo. Ako, di ba, pwede mag-memorize ko. Muam-am pag ko ha. Makabalik ganin mo apuhay kay mauna itong signature song. Temporaryong magbulag-bulag na ta.

0: Okay, mga siligan, soaking tigpaminaw, wala na tayo gong oras. Mayong pagpaminaw karon ni Ma'am Nasi sa Kukujin Insurance at magsamahilti o ma'am, mayong hapon ni Mudia ma'am. Ang ilabi na karon sa may pakula ng fish vendor, kanon na silang ihaw, baboy, matag-adlaw, matag-domingo, mag-litsyon po sila o ma'am mismo sa mahili yung kilat mo. Ilabi na karon sa may Edox Manok, Tambos Rejuvel Ates. Wala may sisikisa magkapukan sa akong baruganan. O wala may sisikisa magkapatindog sa akong balahibog, gawas lang sa tao, wakong ditanakan ng katungan. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko na kahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitang komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager, kay Pab Sir Bailey Cabuzaw. Area manager, Santa Catalina, Mayor Teb Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, kay Pab Sir Iljan Castaño. Ako yung sparring partner sa PICAS Lola. Kipad Chief Engineer, Traffic Controller, Abu Bin. Huwag kinatibok ang pwersa sa Kipad Music on Dumaguete 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. At tangin ninyo ang sunod na programa sa mga Huni o Gamit. Musunod na. Kini si Kakipad Rick Santos Candos, kanunay na kamaitisi. DTX 500 Capsule, D3 Bio, X10 Food Supplement. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalago ng Diyos, Kandos!
1: K5 News FM,
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Yes.
6: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Mayon ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
5: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain, pinaagi sa ketones.
6: Mojo, nakanindot anang o nakamayo anang D3 Bio, Sir GP, kumpara mo sa plain D3.
5: Gawas pa nga, gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
6: Wow.
5: Kung ikaw gisubawan, giubo,
6: may plimas.
5: Adunay plima. Walay undang paghilanat. On and off.
6: Yes.
5: Trangkaso na na.
6: Inom nag D3 Bio.
5: Husto. Kay tungod sa iyang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
6: Nya, naakay hipa B, napuka hipa C, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po dipatyon sa D3 Bio.
5: Very effective.
6: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
5: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
6: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin naa tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium-chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
6: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
5: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. dili jud sila moingon nga ay basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man wala sila kwarta yadto sa laboratory aron okay. magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
6: Oo,
5: kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
6: Wala gyud. So muna na lang importante Sir JP. Ang nakaayo jud Sir JP kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaw rin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaw rin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
5: Because monolaw rin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana, monolaw rin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
6: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
5: Very safe.
6: O dili mamatay ang mga good bacteria.
5: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaw rin.
6: Mana na, Sir GP, ang monolaw rin. Hilo sa tanan nga kagaw.
5: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
6: correct.
5: Imunolaw rin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
6: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir JP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
5: Kana!
6: Pero kung plain D3 ra ka,
5: awa ra.
6: Police station ra imo ha.
5: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes?

0: Si Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mabalit sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: T3 Bio, ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mabalit sa mga butika. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Mabahal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ patulungin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Ya problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Ado na sa silay-laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
12: Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated!
13: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women.

aktibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shot.

0: Thank you. Thank
1: you. K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500,
4: adlaw-adlaw,
3: TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500,
5: pabalit sa mga butika.
6: Akong bugas-bugas,
7: akong katul-katul,
6: na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-TTX 500 na.
5: TTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
5: TTX 500,
8: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa CEO o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporbiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporbiotic. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporbiotic. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporbiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporbiotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated!

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama, basin og may diabetes ka. Ang PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galing imulo ko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa ka. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
5: Sa ikayong gawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even initawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
6: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
6: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
5: Ang chances sa pag-survive mo sa cancer, mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
6: gataas imo life
4: expectancy. Ang chance sa imong survival, gataas man.
5: Survival rate mo taas.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
6: Immunizations.
4: Oo. Gakosman hindi siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara mag-suporta ang Clinica Spore Biotics.
6: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sa Clinicas Probiotics. Kay ang role sa Clinicas Probiotics naton amuning nagaserbing harvester sa mga antioxidant sa aton ginagamit.

0: Diyos na ako'y animik ingon sa duktong o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panin. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang mighty C alkaline vitamin C. Sige na akong tumar o mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong dibati nga animik na wala na jud ang lagong-lagong sa akong panin.
1: Mighty C! Mapalit sa mga D3 Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na akong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong kasuki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sa ang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sa ang paminsaron. Nag-increase sa ang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-haraharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
11: Extend Food Supplement.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: hana. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ado na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX500 na. Ang DTX500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. O desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom mga lagumba sa akong panit. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa huga. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
8: Mabalit sa inyong kasuki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong at alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang Extend.
11: Extend Food Supplement.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatan. Hamara

0: for quality appliance and motorcycle products, DoItSan Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DoExcel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. DoExcel Marketing.
2: DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, o walay collateral?
4: Marayo Bank Incorporated
3: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens Allotment Loan, Chattel Mortgage, Pension Loan, Teacher's Salary Loan, and Solar Panel System Financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated Branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX500 ka na! Ang DTX500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX500!
1: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
2: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas epektibo. DTX 500.
3: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
2: Correct na. Ang tawag la. Lantawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
2: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices. Husto.
5: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
2: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 Kag Mighty Sea.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uha. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na ha. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchon, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
2: K5 News FM!
1: Championing the lives of the Filipino!

0: Hey, that was Awit ng Barkada, mga K5. No? Only right here at your favorite radio station. This is sa lungsod sa Shaton. This is K5 News FM 94.5 Shaton. Ayan, live po ta karon. Yeah, sa itong mga igala po, dira sa may sambonggita, no? K5 News FM 107.1 Sambonggita. No? This is... O, kani siya nga kanta, guys, ka ng Awit ng Barkada. Song from Apo Hiking Society na siya. Sige, sa mga nangota na. Apo Hiking Society. Anyway, welcome sa tuwang programa. K5 Afternoon Show. Unyo, binig ko ninyo until... 4:30, no? Usa og tunga ka oras nga magkuyog-kuyog ta sa kahanginan ng hapon. Unya, Biyernes na sa... Biyernes na sad mga higala, no? Lantawan na inyong mga hitsura sa mga walay duty ugma, ha? Lantawan na mga hitsura, di ba gangislit ng nawong? Ay, walay duty ugma, lantawa, oh? O, kilas kaayog hitsura, oh? Lantawan ninyong... Ay, inyong tapad. Lantawan ang hitsura, ha? Aktibo kayo basta Biyernes mga gala. Ay, pizza tres karon ning bulan sa Hulyo 2026 na sa mga ka birthday karon. You can send your birthday greetings sa tuang numero 09 55 335 7151. Ayan, live po ta karon mga gala diri sa tuang official Facebook page sa K5 News FM 94.5 Shaton. Yeah! Ay, tadi ha karon mga igala. Yeah! Pwede mo mo shout out din ha mga ka K5. Sige, oras guys, alas 3:16 na. And oh, sige, ato'y pang-greet na rin, no? Ato ang programa, by the way. Hatod ka na to sa ito ang Power Trio. Ito ang Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500. Power Trio to boost our immune system. Pakusog sa itong lawas, mga higala. Batok sa mga kaningani-ganinga, mataligsikan ka, ulan-init, mga higala, no? Kinahanglan gata mo pakusog sa itong immune system. Oh, kung dili ka hinga og utan mga igala. Kung dili ka hinga og utan, diri na lang ka sa kuan, Mighty C, D3 Bio og DTX 500, no? Oh, diri ka, Power Trio, no? Diya sa may Hamara available mga K5, no? Hamara Herbal Product Center, no? Burnies karon, so ang Hamara guys 5 PM rataman, no? Mag-close na sila 5 p.m. every Friday, mga K-Farm, no? So, karon alas 3 pa man, pwede pa ninyo makuan. Pwede pa mo purchase, mapalit dito sa may Hamara Herbal Product Center, mga higala. Okay? Di po sa may Sambonggita, dara sa ito ang stasyonan, mga higala, available sa ato ang produkto diya sa may 107.1 K5 News FM Sambonggita, no? Bulungan lang ninyo si Engineer Carlo, Engineer Elaine, o baka si Engineer Geraldine, mga K5. Ito mga engineer diya may K5 News FM 107.1, no? Ato ang Apulo Kabarangay. Aming hapon ninyo tanan, no? Ato mga suki sa kahanginan, no? Welcome sa tuang programa, no? Okay, good afternoon, DJ Max. Watching from Fatima, Santa Catalina. Stay safe lang tatanan kay gasigi og ulan. Then afternoon na lang sa tanan, no? Shoutout ni Elia May Dustin from San Francisco, Santa Catalina. Naglantaw karon, no? Jolan Putalan, may hapon, DJ Max. Watching from Sumaliring District, Candus. Oh, hana. Ay, natay caller na sa Picas. Hello?
1: Hello, DJ Max.
0: Hello, may hapon.
1: Hello, si Mama Jeneline.
0: Hey, Mama Jeneline! Shoutout niyo mo diyan, Mama Jeneline. Bago raga start itong programa, unya. Gikunik dahil hindi ka, Mama Jeneline. Okay. Asa mang karon?
1: Nasa trabaho, Valencia.
0: Valencia. So, si Gemma...
1: Nakaulit na ko at 23.
0: Nakita ko ni Gemma, gajaging-jaging, Mama Jeneline.
1: Gajaging, murag tambok.
0: Dili, tambok rin na magjaging. Ay, magana siya ka ng, para man na siyang physically fit, gita, no? Bisag niwang pwede magjaging. Para, kuan ba, kanang magawsan og singot, dayong, kanang aktibo, ano ba? Si Jason.
1: Musta naman mo diha?
0: Si Jason.
1: Ha?
0: Si Jason, mama. Si Jason. Mama Jeneline, si Jason kay...
1: Si Jason na gihapon.
0: Gamama ni mo na, oh. Mama Jeneline, ha ha ha. Oh, si Jason. Anak, Dri.
1: Sige. Okay rin na magmama, wala na may bayad magmama.
0: Sige, ragihapog pangandak.
1: Gihapon ka ingan?
0: Gihapon, ti. Sige, ragihapog pangandak si imong bata. Sige, ragihapon. Unya. Kung magkuyog sila ti kay magisgot o giragira. Magisgot og mga basuka. Mga missile ana nya.
2: Okay kayo.
0: Sa uman pagkauyab ana ganahan kay sang gym. Iskoy la study per sa laman gym ha.
1: Ako man pugo nagay na gym, study first before jowa.
0: Yay! Kano sa mga gud imong plano nga pauyabon imong kuan, imong anak si Gemma. Anak nagmuhang mag-eskwela. No?
1: Siguro.
0: Ay. Naminaw sila karon sa Barangay 4. Imong greetings niya Mama Jeneline Kandus.
1: O, nasa tadan ako sa Ingrid ang akong palalab na si G.I.
0: Yay!
1: Sa imo pong palalab.
0: Ah.
1: Tapos, sa Palomar family, Inoforio family, Kisil family. Tapos, ako magulang din sa Barangay 4 silang Manny Miguel, Banang Berta, din Pilani. Ano na?
0: Okay, sige. Si Jason, dire, aktibo ka Jason. Basta kadungog si mong tingog ba?
1: Mao ba?
0: Ulat-ulat sa ka Jason, mahuman. Mahuwag eskwela, Gemma, pwede naman. Pero pa eskwela sa... Murasge?
1: Makahulat na siya.
0: Makahulat na Jason. Murasge hapon, di mang gihapon kakaingon. Yeah, thank you, Mama Jeneline. Thank you.
1: Salamat.
0: Calling from Valencia, mga K5. Ali, matabang. Engineer Bill, galanto karon. Oy! Nakusgan nga engineer Rias Dumaguete, ha? Galanto karon sa itong panag-uban-uban. Request kong music engineer, Makoy. Kalapastangan kay Broken Ko. Ooh! Oh, tinood ba na engineer? Ha? Broken ka sa usa engineer pero sa usa Shout out ni Ma'am Ana Florian ko. Maghapon DJ Makoy, maghapon. Maghapon DJ Makoy watching from Iloilo. Shout out ni Ana Flor. I love you. Tuara. Balindagana og gun. Friday na ata acoustics. Oy! Okay. Okay, Ma'am Yen. Shadow day ni Ma'am Yen Villacampa, no? Na sila ay acoustic tonight? Dira sa may kuan? Chiltabay? Chiltabay, my gala. Acoustic band. Kins... Ay, sa

Punggung saya sensitif juga mau implement itu. Oke. Oke. Oke, Ramam. Mom Gian Villa Campa. No, ang tuang first lady ni Consihal Nestle. Tabang. Ang hapon ni mo diha Mom Gian. Asa man karon nami naglantaw na minaw sa tuang programa ang hapon. Chill Tabay na acoustic live band tonight. Sa may Malo. K5, okay? Sige. Bago na siya nga resto bar. Yes, so may Malo. You can kuan, pwede mo mo chill. Chill na nang magpa-relax sa syempre kinahanglan mo nagpa-relax kay 5 days ka nga gatrabaho. Ay walay duty ugma, so you need to chill and relax. Yes, so may Chill Tabay. Chill Tabay. Yes, so may Malo area. Shout out to Ma'am Yen, ha? Novo, yung wife, huwag pwede po si Lerma Gail, sir. Okay. Okay. Sige. Jolan, shoutout ko sa duha ka estudyante DJ.

0: Ah, sige. Shoutout ko sa duha ka estudyante di Jemak, si Gemma o si My Lady Girl Angel. Ay, nakita ko nila, Julan, no? Kagahapon, ah, kagabi, I mean. Gakuan sila, gajogging ba? Oh, murag mga... gajogging, unya, inig-abot sa balay. Kusog kayo, mukhaog ka nun. Sige, shoutout ni Angel Abrasaldo ni Gemma. Si Gemma Ray. Shoutout ko sa tanan nga naa sa group chat F4 nga puro mga gugma-gugma. Sige. Sige. Mama Jeneline, ana. Gamama na Jason, pero dili kaingon sa anak. Una diha. Shoutout Engineer Makoy, pinakagwapo sa Shato, no? Engineer Bill, di matabang ni Engineer. Eh? Bisita niya dire Engineer pohon, no? Pista pohon dire Shato, December panuan. E pila na malaman. Dali ra kay na mutulin mga igala, no? July taron, July, August. Oh, 2 months gikan karon, beer months ta. Oh, July, August, September. Pagka September, wala. Burmas, manukar na ng whenever I see boys and girls. Ano na?
1: Okay kayo!
0: Bulugwa na so si Marichan. O duha ka bulan, sugod ka ron. Tinood ba yan na? Oh, pila na malaman. Pagka September, ana, pila na malaman yung pagka December, no? Oh, kunya Christmas bonus dayon. di ba? Ano yung mindset din na engineer? Positive mindset, ha? Oh? Pila na lang kaadlaw, December na. Oh, Christmas bonus na po. 13-month pay na ba? sige, shout out to Ana Flor, both loads na atanan. Sige, Ana Ramahuman. Sige, request ko music engineer Kalapastangan kay broken ko karon. Okay. Cancel dahil akong usang puno ang manga, boss. Oh, wala good boss. Kay kani si boss Mark Robinson Lagos mga igala. Ni saad manguni siya sa una. Kung magkadayon si Jason o si Gemma mga igala, iyahang ipagabas ang ilahang tuyoon gud niya pagabas ang ilang manggas, ilang ang punuan sa mangga sa ilahang nga balay. Basta kaslon si Gemma si Jason. Tuyoon niya paputol ng mangga, usa ka puno ang mangga dis ilaha kay gamon ra kunog sugnod. Liman gara. Rabia Mark Robinson, no? Ay nga na, guniya ka supportive kayo sa Gemma o Jason nga love team, mga igala, no? Naliman ka, ipaputol ng uskapunuan ng mangga kay para ras kasal. Grabiha, boss. Oh, muna, hindi siya nga, cancel di ay ako ang puno ang mangga. Grabiha. Effort man kay kana boss man eh. Pwede man tamo order ag sugnon. Ano magpagabas pa man ka og uska. Bisita niya ko usab diha sir engineer. Oh. Bisita diri engineer. Ha? Hapon idol, galantaw na pud mi love ni mo boss. Shout out dira ni Jason Halas mo gyud. Oh. Wala, tama ras pangandak boss Leonard. Pakiskisan is imong koko boss. Isa may kuan ato ang pwede pakiskison dias mutulayan sa ane. Si oh, ipakiskis ni Jason ni Lovely. sige. DJ Kulba na kayo dere dapita sakpan good me ani ron. Sige. Sige. Bisita ko sa station og mamista ta ilaha ka Danis. Pohon, ato ta. Pilyonido, request ko og song Baby Ko i-play kay para na ni Ana Florian ko. Tuara. Kani ba si Pilyonido, magsige ni siya I love you, mag heart heart ni Ana Flor. Unya, sa personal, ka istorya ba po gani? Oh, dagan kayong heart lang, tawon ninyo. Good afternoon, guys. See you later at Chill Tabay. Diri, guys. Okay. After sa program na ko, DJ Jan, maadto ko dito dyan. Ako'y kuwan. Kita aming mamyen. sige. Good afternoon, guys. See you later at Chill Tabay. Asa na da, sa asa na dapit diyan, Jan Ray? Wala po man ko kaadto, pero confirm na siya sa Malo. Pero ang area wala po ko kaadto, guys. Muna akong aduon after sa program. Chill Tabay Resto Bar. Actually, gasof opening ni sila atong pizza basta Sunday man to. 28 man guro to. 28? Sige. Basta eh, ako rin ang gikuan kay hopefully makuan sila, ma-advertise sila sa amo ah pohon. Sige. Chill Tabay. Genre kita taron genre ha. Sige, oras guys, alas 3:30 na. I'll be playing some party songs mga K5 until 4:30, no? So stay tuned. Unya, ganahan ko mo kuan mo kanang si tawag ani. Ganahan ko mo kanang manayaw mo mga K5, no? DJ Genre. Tapad sa simbahan, DJ Makoy. At tapad sa simbahan ko, no? Ang Chill Tabay Resto Bar. Mo ba? Kita taron dyan. DJ

Hey, shout out Boss Ricky di Asamaya sa Lagna. Minaw karon, no? Shout out, oh, kinakusgan mo sayo sa Kabilin Dance Group. Di Asamaya, Norso Siaton. Matabang Boss Ricky.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ug nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporbiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporbiotic. Ang tigpantay sa maayong nga lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporbiotic. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporbiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporbiotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: show on K5 News FM. K5 News FM. Ito ang Radyo Ko. Afternoon Show.
1: Sumaya, sumunod ka sa indak ng panahon. Come on, su.

0: Hey, that was Bonger Kedai. Only right here at K5 Music FM. And you're on the afternoon show gihapon. Oh, how about yung DJ McCoy? So we have 30 minutes pa. Second batch sa tuwang second portion sa tuwang programa, no? Sigan kayo nag-comment rin, oh. Taman ras maabot sa tuwang kuan, ha? Maabot sa tuwang oras, mga gala, ha? Sige, Boss Ricky, shout out sa upat ka F4 si DJ Jandre Ray, pinakapogi. Kay dali lang makauyab kanang tolo, murag hinalas yun na. Si Jandre, may dali ko na makauyab kung inya kaning tolo sa F4, mga hinalas. Sige, gani, Boss Ricky. Shout out ni Alexander the Great Haos. Shout out bro, halas. Takdan po ni si Alexander po do. Na ay sani na ay lamaw diri dili unsa man. Shout out ni Lesbit Pahulas. Shout out ko sa akong mga kauban sa Shikina Bake Shop sa Bunabon. Shikina or Shikina? Saan na pagbasa, ma'am? Lesbit Pahulas. Shout out, ma'am, no? Sa Bunawon, may hapon sa tanana. Naminaw karon, naglantaw sa Bunawon. Shout out yung madiha, ma'am, ha? Wala si Tawa, wala si Alikoy, ani niya DJ na dancer pa. Oh. Shout out ni Alikoy. Alikoy the good boy, diya sa Salag, no? Sige, si Alexander nagugma ni Mylin. Mo ba? Unya nakaingon. O man ay pangutana ra gyud. Kung nagugma, oh. Example, si Jason nagugma ni Jima. Ang pangutana, nakaingon ba? Ay dakong pangutana diha gyud. Si Julan nagugmang Angel. Ang pangutana, nakaingon ba? Ay, shoutout ay sa to ang Futalan compound. Kaya sa may sumaliring proper, shoutout niyo din na mga uncles, no? Mga ma'am, sir, shoutout niya. And of course, Boss Doming, naminaw ka ron, no? Kaya sa may Doming Lichon Master, nakita may gaganiha ba? Nasa'y gipadala. Kita may Boss Doming. Katong mga higala na to din, ha? Mga taga-shaton. Namulong og barato nya lami nga lechon manok liempo mga higala. Yan ang budyas ilang Boss Doming mga higala, no? Nadira sa may Naras Highway at bang sa Mormons kanang alagian ganig series, guys. Kanang Mormons Church at bang ana, guys, na din ha, na SGF din ha, kanang tapat sa SGF na din ha ang Doming Lechon Master mga higala. Lami kayo.
1: Okay kayo.
0: Shout out ni Boss Doming. And itong na ay gabulong din na. Nagubain yung mga cellphone, LCD, mga accessories ninyo din na nga nangaguba. Cellphone accessories, laptop, any electronic devices nga naguba, guys. Kaya na ayuhon diya sa may SES services, SAS services. Bulong nga lang si Boss Arman Rafales, mga K5. Na din na sa may Progreso Street na Himutang. Karaan nga, at bang sa karaan nga 7-Eleven, mga K5. Na? Kabantay mo ng plaza. At bang ang plaza naman ay mga alalutan. Diha nga linya. Progreso Street, mga K5. Okay? Sayaw ng mga tao. And of course, shoutout po nila ni Madam Annalie o si Madam Heidi, no? Diya sa may Chantal Store, no? Ginahan mo mang grocery, anapon mo diya. Pwede na sila o Gcash payment. Huh? Sana all. Tata Ehe, may hapon DJ, shoutout. DJ, tanan nga guwapo, regards na ko nila DJ. Muingon ko, ana. DJ, oy. Okay. Shout out DJ Mac, shout out ko sa tanan nga mga guwapo, labi na si Jason Halas. Okay. Ato number, guys, is open para sa katong ganahan na manawag. Ay, by the way, karon da eh, guys, gadula ang Philippines versus New Zealand para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 3 karong adlaw. Yeah, update sa score. Pila man yung score ani bi, ako i-check diri. Oh, na iba nga bag-o nga na-appeal gud sa Gilas na to, guys, no? Si kisa man eh. Dili ko familiar. Si Abarientos na ah. RJ Abarientos. Si Fajardo, na naman na siya daan sa una, no? Si Newsom. Sa pamaning mga player diri man. Brownlee. Si kaning sa Hinebra, kaysa ba ning sentro sa Hinebra? Napod si Kuan, kaning sa asa ba ning team ba? Terra Firma? Si Baltimore? Balti? Og si kaning sa Hinebra nga basta. Daghang nga dugang karon, no? Kusgan ato ang team karon na. Sa mudaog ni sila sa New Zealand, kaning New Zealand pod kay hunat po ni kayo po. Pirting mga tag-asa, mga maramanig mga stick.
1: Okay kayo!
0: Ang score dari karon halftime is... wait lang. Check to ba? 44-39. 5-point lead by New Zealand. At the half ma K5 na. Sige. Oras alas 3:33 na. Itong ganahan. Princess, shout out ni Princess. Diya sa may napakaw sila ni Ayn. DJ John Ray, shout out. And kisa pa may wala na greet dere. Si Anthony, shout out ni Anthony. Og ni... Itong naasa may Mantikil area, no? Si Johnny Boy, shout out ni Johnny Boy. Og si my friend Peter, my friend. Si Juan Isturco, diya sa may Sambuanguita, mga kakifag, no? Naminaw ka rin. Og si Mother Beverly.
1: Okay kayo!
0: Kinakusgan, Mother Beverly.
1: Okay kayo!
0: Kung mo daog ka taya, dili mang libre na mo. Madaog taya, nga-update ramang ko dire. DJ Max, shout out ko ni mo DJ Max. Guapo, amping. Tata Ehe from Sambuanga, Galantaw karon. Shout out, ha? And of course, shout out po sa Tumigala from Duexa Marketing. Duexa Marketing, mga K5. No? Dari sa lungsod sa Shaton. And of course, diya sa may Sambuanguita, mga gala. Shout out nyo din na mga ma'am, sir. No? And si Boss Jolan. Salamat kay Boss Jolan. Ha? Iya kung gi... siya mo ini-assist na ako kaganiha, guys. Kay naguba akong motor, siya mo yung rescue, no? Thank you kayo, Boss Jolan. Okay. So, be playing some party songs para sa inyo, ha, mga K5. And kay Bernice karon. And taman, Rocko 4. Kay Nakoya Tuon. Alas guys, alas 3:57 sa ngalan sa mong CEO, Bossing Dr. Ramil Uy. And our area manager, Mayor Pev Ubanyanaligan. No? Salamat and happy Friday ka natong tanan. And I'll be playing some party songs pang open gate ninyo guys. Moraramog na maili, pakusgay yung radyo. Muni ampays mga halas kanang disco-disco. Salamat guys and happy Friday. Standby sa musunod nga programa El Castigador with ka K5 Sir Rex Candos. Kini si ka K5 Markitay, DJ McCoy para sa kampiyon nga serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros K5 News FM. Sayaw ta!

Kiefer. News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama, masinug, may diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o de-sugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw. Ampuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
8: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
9: Mag Clinicas 4Biotics.
10: Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Rosan, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
13: Extend Food Supplement.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: or child abuse law alang sa inquest proceedings. Kini nga balita gihatod ka nato sa DirectX 500 MyTC Clinica D3 Bio DirectX Coffee Mix og Extend Food Supplement nga available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini si K5 aying D3 Bio makahilos. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
2: Okay mga siligan, shocking to me now, report ni K5 ayeng makahila. So kana karon, kay nadakpa naman kahilak na ka. Ay, ginoo ko ni mabatan on karon. Mga bata pa, nga, maabot mo sa ginikanan, musumbong to sa ginikanan, or na makasumbong. Problema man na po. So kana karon, problema na po sa mga ginikanan. Nagpapatad sa ilegal nga sugal nga swerte stiklo sa kapulisan sa Shaton. Nakaroon sa pika sa linya si K5 Saril Ripe. K5 Saril Ripe, ikipaid mo, kandos!
1: K5 News FM Police Report.
3: Nahulog sa kabot sa atong kapulisan sa Lug sa Shaton ang usa ka 32 anyos nga lalaki nga video kataga sitio Hodyo para kay hiligaon siya to Negros Oriental. Ang suspitsado, nasigup kini pinagi sa operasyon sa atong Shaton Police Station in Dabaga sa masakop sa 5th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion sa Negros Island Region, patok sa napasigdeng illegal nga sugal nga sweatres na sa may barga tres poblasyon na Shaton Negros Oriental. Aton sa operasyon sa kapulisan, nakuha nini ang mga gituada. Kapatransaksyon na dini sa illegal numbers game. Sa ito suspitado, nakinikaroon na gibalhog sa PNP Detention Cell sa Dunsyaton sa tagyan na ng kaso batok kaniya. Ang balita yung dumating ito na kaninyo sa DTX Copperbex, may kapikara na kanitong spa. K5 sa real DTX sa 5DP. Para sa kapikang balita, servisyo publiko, kreo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Police Report.
2: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report. Nikki 5 Cyril Ripley. Dakpan ha, papatad og illegal nga droga. So, malita pa imong gikawat, lakaw-lakaw ka karon. Pero swertres man na dakpong ka. Sundog pa ka na mga senador, malita imong gikawat. Murag magilukan ko ano yung mga balita karon yun ha. Hahay! Negros Occidental DENR mag-rehabilitate o 547 ka mga hektarya sa kalasangan sa Mount Calon. Dito maglangay mga siligan, so kinibinaw na karoon sa pika sa linya, si K5, si Preserio. Nanukad direktamente sa my K5 News FM at Kanlaon. K5 siyempre, K5 mo kandos.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ang kagamhanang panalawigan sa Negros Occidental ug ang Department of Environment and Natural Resources Negros Island Region, MIPERMA, sa usa ka kasabutan aron rehabilitahon ang 547 ka hektaryang kalasangan sa Mount Canlaon Natural Park. Matod ba ni Provincial Administrator Refrando Diaz, gipirmahan nila ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson o DENR-NIR Regional Executive Director Charlie Fabre ang 25 katuig na kasabutan ni Adtong Merkules. Tumong sa proyekto nga mabalik ang kahamugaway sa mga upland watershed sa sitio Ginaman, Barangay Minuyan, Morsha. Pinaagi sa Community-Based Reforestation Program sa ilalom sa Enhanced National Greening Program. Gawa sa pagtanom og mga kahoy, himuon usab ang rehabilitasyon og pag-atiman sa 547 hektaryang tamnanan gamit ang mga piniling klase sa kawayan. Nakalatid usab sa kasabutan nga dapat magbabilin ang dili moubos sa 85% nga survival rate sa mga itanom nga kawayan og uban pang tanom. Ang residente sa sitio Ginaman ang nahimong nagunang benepisyaryo sa proyekto pinaagi sa mga oportunidad sa panginabuhian. Samtang maghatag ang DENR sa technical nga suporta og subaybayan ang proseso sa proyekto, samtang ang kagamhanang panalawigan ang magdumala sa pundo, administrasyon og pagkuha sa mga trabahante. Kini nga balita tud ganato sa DTX 500, D3Bio, MyTC ug DTX Cofimex. Balita gikan sa K5 News FM kanlaon. Kini si K5 Sepray Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, Soaking Twinaw Report ni K5 Sepray Serio. Okay na, kay kawayan ipang tanong, engineer. So, karon ubay-ubay nga mga tao ang makatrabaho, ana. Kay ilim ang kaanang 547 ka hektarya tamnay mo nagkawayan. So, pila ka na kabulan si kinandos ninyo ang yuta diya tuyo ka ng Mount Kanlaon. Ha? So, binta, ani. Makatrabaho, posible na pa'y makatrabaho diya sa may Kanlaon City. Mga tao diha katong mga naa sa kilid-kilid, pero dapat ang i-priority ana katong naa sa mga bukid-bukid na habig. Para intampod maka-relax-relax po ng mga tao diha, dili sige atubang anang punuan anang tubo. Para po diha, siyempre, naay kuang good anak, naay sweldo, inadlaw ninyo. Alang-alang magdala karon ang gobyerno, gikang kapitulyo, sitiyong may mananong dito. Di po siguro maabandon ang ilang trabaho diya sa Kapitulyo o diya ba sa ilang munisipyo. So posible ang mga tao karon diya sa Occidental, way swerte ang taga-Oriental po makatrabaho ginagmay sa hangyo pinaagi sa mayor diya sa may Kanlaon City. Okay mga siligan, Soaking Tigpaminaw, alas 4:27 na. Mga senador nagtigom alang sa impeachment ni Sara Duterte. Pero si Presidente Marcos tuag bugaw dito sa Canada. Nagkagubot pres Manila sa Canada po, gisugat po dito si Presidente Bongbong Marcos na matoy papalayason, murag dili ba welcome. So, ano tayo mahimo, mga siligan, Soaking Minaw. Mga senador nagtigom alang sa impeachment ni Sara Duterte. Dito maglangay mga siligan, Soaking Minaw, nakaroon sa pika sa linya na kaungong og nakatutok. Si K5 Divina Tindong. K5 Miss Divina, ikipaid mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Nagtagbo ang mga senador karong Biyernes sa Osaka Caucus isip pagpangandam sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong Alunes, Hulyo 6. Gipangunahan ni Senate President Sherwin Gansalian among tigom uban sa pila ka magbabalaod aron isugutan ang mahimong dagan og schedule sa husay. Gibutyag sa sakatinubdan nga gitugay usab sa mga senador ang pag-amyanda sila malagda aron mahimong laing opisyal ang mamumuno sa mga proseso. Bisan pa sa pagpangandam, giingong adunay mga magbabalaod gikan sa minority group ang may paluyo og pagsupak nining maong lakanga. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 Divina Tindog para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galingon sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, Soaking Tigpaminaw report ni K5 Divina Tindog. Si Rick set out Jeep Velasco sa lagsaton gikan ni Mama Victoria Velasco. Okay. Alas 4:29 na at tangi sa akong pagbalik. At usat na sa pika sa lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Jesse Boy Kandos.
1: Live News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule pre-time today.
7: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa
10: mga butika. Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biote. Katapag sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics at Lawatang. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. The supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka.
5: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
6: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
7: Step into the new world of creative t-shirt printing.
8: Step into Ads as T-shirt.
7: Create your brand.
8: Create your design
7: on t-shirts,
8: polo shirts,
7: full sublimation shirt,
8: DTF,
7: embroidery,
8: corporate giveaway,
7: and more.
8: Ads as T-shirt
7: printing.
8: We customize,
7: redesign,
8: right
7: for your lifestyle.
8: Ads as advertising.
7: Call now
8: at 0967-044-3933
7: or visit
8: at Luxin Heritage House,
7: Luxin,
8: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
7: Also check out
8: Ads as advertising
7: for posters,
8: invitation cards,
7: tarpaulins,
8: indoor and outdoor stickers,
7: signages,
8: acrylic buildup,
7: stainless,
8: brass,
7: neon signs,
8: and more.
7: Ads Ads Advertising,
8: located Silliman Avenue,
7: Dumaguete City.
9: Three, bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
10: Ang Vizio
9: nga may D3.
10: Apalit sa mga butik.
9: D3 Bio.
10: DTX
9: Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
9: DTX. BX Coffee Mix. D3 Bio.
12: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Nawan ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
9: Ang DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
15: Nga phytochemicals.
9: Ug antioxidant.
15: Nga gigan sa palaya.
9: Ug the sugared sugar cane.
15: Mga organic compound.
9: Nga epic.
15: Tibatok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
13: mapalit sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pag-take na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C!
13: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
9: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
13: Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic.
9: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
13: Sa Clinicas, 4Biotic,
9: suwabe
13: ang paggawa sa hugaw.
9: Mag Clinicas, 4Biotic,
13: adlaw-adlaw.
9: Mapalit sa inyong kasuki butika.
13: Extend
9: Food Superman for Men.
19: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Marami gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
20: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Kapalit sa mga
9: D3 Bio DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabakakabutika.
9: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
13: mapalit sa mga butika.
9: Mighty C,
15: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
24: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
25: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
26: Dili plano ng inubong sa suspect.
27: Nag-iba ang squad yun nga katotohanan sa biktima.
28: Patuloy pa ang investigasyon.
25: Pinasin at i-expose ang katiwalian.
29: Take it ghost town ang lugar kaya mga residente.
25: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong panalam. Ako si K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras alas 4:41.
3: Justicia! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, padayon ta karon sa tuga programang El Castigador. Wala tayo balitan, Jenar? Maayong hapon, si Riz, i-greet ko ni Jason Pironino, purok makugihon, salamat si Riz.

0: John, sir. John, sir.
1: Kakakay
0: na. 5 PM ba ay? Oh.
1: Oras tayo ay.
0: Atong isgutan ba? Kanibang diya sa may sambanggita nga fire. Na ay nanawag na to kagahapon. Iladog gihapon na tao. Diya sa may sambanggita. Kanibang pahimangnoan lang kuno ang taga-fire. Pero pahimangnoan og sa dili, sir. Trabaho na nila. Kaya kung wala dito ang matod pa, kung wala kuno nakaabot ang fire truck gikan sa Dawin, unsa kay kunay mahitabo diya sa may area sa may sambanggita.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Murag nakahinumdum ko ana, ha? Nakahinumdum ko mga siligan soking tigpaminaw. Isa maning takes na to, diri tawag. Hello, maayong hapon.
3: Mubo na, sir.
0: Oo, sa may kalagad ako ni mo, sir. Nakalive ko karon.
3: Sige, katawag ni mo kay sige, panulong ni Matawana. Sige, hindi pangguba na yung alasan mo. Atong Domingo, ang nag-rescue guy na mo ang hiti sa Sambanggita.
0: Ang ga-rescue ninyo kagahapon ang hiti sa Sambanggita, piin pa?
3: Oo. So, na nag-rescue.
0: So, usamay na hitabo, sir. Sige daw.
3: Nagtabang rako sa akong gamsa. Naglayog sa dagko kong mga gamsa. Iya kong ipusdakan og bato ana ni ang hilito pintes og kana si tong akusta.
0: Kisa may gibusdakan rin og bato ang gamsa?
3: Ako mo yung ipusdakan.
0: Kisa yung ipusdak rin og bato?
3: Si ang hilito pintes og si kana si abana ni Juan Ingayin.
0: So usamay rason niya ibundakan ka og bato, sir?
3: Kana ko sila mo man eh sige yung panakamok diri.
0: Lagi unsa may rason nga gibundakan ka nganong gibundakan ka og bato?
3: Wala gyud mi sitwagen mi sinugdanan.
0: So mo ang.
3: No, kay nag-inom ra man guna sila, sir.
0: Gainom pila pinaidan ana mga tunto.
3: Oh, gainom ya sa atbang ra.
0: Pila idad?
3: Kana sila murag na sila mga si asing ko natin.
0: Oh, ay buot! Continue na yung istorya. Wala kayo sila. Huwag mo gilalisan. Iagira ka.
3: Nagtabang rago ko sa ako kung gamsan di pa naglayog.
0: Kay kisa man ang gansa ang naglayog sa imong gansa?
3: Ako ara po.
0: Ah, kibali. Imong giulan ang imong gansa.
3: O, akong di tabang ra kay gagmay pa man kayo. Umialag ko ang uban.
0: Asa man dapit ang inyo ha, sa Sambanggita?
3: Yes, Mayabon, sir. Karin na isyap, diri.
0: Sa Mayabon, kanang sa Mayabon, kanang na isyap o si Atbang Ana?
3: Kaning doon sa Lorito Store.
0: Doon sa Lorito Store?
3: Oo, oh, Lorito
0: Store. So, kanang kabundak ni Mugbato, asa naman karoon ng mga tunto?
3: So, Ana, na-hospital ang iyang katuyang puyong ako, na-hospital. Eh, kaning duha, diara, na, kaning pusa, diara, diri.
0: Nga nung na-hospital man?
3: Kay kunog, yatake kunog.
0: Giatake sa ilang kabuang?
3: Sa ilang kabuang.
0: No, so ikaw may gibundakan, wala niyong ipablantar sa PNP?
3: Na ako na, kuri, mangutana ko niyo kung sa labing ipaagin sa kaso, kay mo, tayin ako kaso.
0: Ipatalag lang sa barangay, kay masig mahusay ra mo. Magsilingan ra mo?
3: Oo, silingan, pero kadaghan mo ko nilang gibuhat, sir.
0: Kadaghan na nga gibuhat, pero ipaagig ako sa barangay, sir. Dili man
3: tapos. Ipaagig ako. Ipaagig ako.
0: O ipaagi sa barangay, pagkaman, o di gud mo mahusay, iadto mo lupon, di mo mahusay sa lupon, tagaan man ka na og certificate to file action.
3: Ano ba ito? Mo ito istorya sa hipi, sir.
0: O, mo na, tama itong gikuan advice sa hipi sa imuha. O saan ka makikita sa ako? Kanaging anak ng klase ng mga tao. Pero sigurado ko, wag kayo sala, ha?
3: Wag yun ko sala, sir.
0: Sige. O saka makikita na ko kung humana ka sa barangay yung usa kay atong istoryahan na. Okay?
3: O, oh, sige, sir. Sige.
0: Okay, salamat kayo, sir. Thank you.
3: Salamat kayo.
0: Thank you.

0: kanang ing-anak bitaw nga klase nga mga tao. Ay sabagay, iatong berso na takabalo. Basig na po to siya rason, pero sige lang. Sige, isa tamo komentaryuhan kahit basig makaingon mo nga ako, bias na ko. O ga, ipatawag mo barangay. Moarina rin ako, o mapailog kaso ninyo, at tumagal na lamang ninyo. Dili lang sa ako mo komentaryo sa inyo, kaya ako kabalo sa sidepod ninyo, o sa may rason, gimundakan ninyo ba to? Pero mauto iyang version ha, nga, sumbong sa ako ah. Ga ulang sa siyang kansa kay nag-away, kamupod ga inom-inom, o sa po'y kabuang ninyo kung tinood ha, nga gibundakan ninyo og bato. Pero di isa ko mo komentaryo kay wa ko kabalo sa sidepod ninyo. Pero kanto kay ni on-air man to siya, pwede mo tawag sa ako. Ay, Ginoo ko. So, alas 4:47 na, dyan si, samtang wa pa ko galami diri, basahan na mga mensahe niya, basi na igapaabot niya nga, duke wa magibasa ni Jansi, wa man siguro si Jansi. Oh, naas Jansi dire. Pambasahan na mga mensahe niya, Jansi, samtang naminaw karon ang Edux Manok, si Boss Rejuvel Atis, o gangang taga Tupi Works Garage nga kanunay naminaw sa ato, ang owner-manager nga si Mr. Tupi, kung magpasinaw mo sa inyong sakyanan, dalit pa, garantisado pa, kahit tabangan mo si mga tao, mga pintor, pwede mo mo tawag sa cellphone number 0945-133-088. Basta dyan siya.
1: Gikan ni Lumuel Panunsilyon sa nga High Idol Rex, shout out ko sa Ngalus Kalango sa Bonggita, salamat Idol, o gikan ni Lugi Sapitanso sa nga Good Afternoon sa Rex, o gikan ni Jim Siap sa mayong hapon Idol Rex, watching her in Naik Cavite, thank you, o shout out ko ni Jennifer Asinias and Shannon Claire, Hanito Diasamay, Katipon Bunawon, thank you Idol Rex, o gikan ni Aileen pa shout out ko sa akong Palanga, o gikan ni Ruben Villacamp pa siya nga good afternoon sa Rex. Kamusta Idol? O gikan ni Josephine Tungo siya nga good PM sa Rex. Watching from Baes, Basak Baes. O gikan ni Alexander Hao siya nga shout out sa Rex ni Jason Paira. Vlog K5 Makoy siya ton Idol K5. O gikan ni Livy Lakote siya nga I'm watching Idol Rex Santos. O gikan ni Girlie Riddis Dago siya nga good afternoon sa Rex. O gikan ni Alexander Hao siya nga shout out ko ni Arnil Arnaiz Jason Paira. Kusgan sa Shaton, love you all. O gikan ni Batang Nigo siya nga good PM Idol, watching from Provincial Piso, Bulacan.
0: Okay mga siligan, so kinting paminaw para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. So balik ka na to ang Sambonggita. Ginagmayra good ni sir. I-check ng inyong fire truck niya sir, unsay kulang diha. Makahinomdom na malaman ko atong patros bayawan. Pero doon kayo na to. Napakuso na may GB. Naabay problema gamay mandi ay pod ang battery sa patrol gigamit pod sa usa ka official sa PNP o nya atong gi pahimangnoan gi komentaryuhan da nagtawag nga ayaw komentaryo kay si hipi na higa na ba na hipi tarong ba na hipi sa pat sa usa ka PNP ang patrol gigamit nimo ang battery sa patrol. Di napahamak itong mga P1, P2, P3. Kung sa patulid ito, wahinuan sila maka-rescue. So, karon ang truck niya sa Sambuanggita, kanang fire truck nila, sir, ayaw mo kalain ako, sir, ha? Kanang ako pag-remind lang. Basig mo, ingon mo, di may ganahan o remind kay trabaho na mo ni, o trabaho po na ako ni. Pero di ta mag-away, sir. Kanang ako, sir, kung kulang ng inyong makita man ito sa video, kung unsay kulang sa inyong truck, sir, para makaibalo mo unsay kulang, i-check po ninyo panalagsa. Matay yung makita ko sa taga-fire por bida, mga isnapi kaayo mo, himan-himan di ayong naisunog. Usahang pagdalagan ang inyong truck.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kay kung wala kaabot ang truck ato sa dawin, unsay mahitabo di sa Sambuanggita. I-check po ninyo, sir. Inikabuntag, hindi lang kay kapi-kapi mo niya. Check pa nalagsa po. I-check mga battery, ligid, regitor, paandar kadali. Kain kaso ba? Kaya may magmananghid pa ng sunog. May magmaingo ng sunog, hoy. Magsunog ko karon ha? Kay ang kuan dito, ang fire, da timpla-timpla pagkapi. Inikabuntag, is open na gudaan na ninyo. Ako na ako igagaw taga fire. Tulo ka mong igagaw na kong fire. Naana assign sa Davao City ang usa, ang isa na sa Davao Oriental, ang isa na sa Panabo City. Siya ang deputy karon dito sa Panabo City. Is open na ninyo. Mag-inig ka buntag, check sa batire, pa-understruck, check sa mga ligid or inkaso, tubig. Kaya nasa condition ang truck pag inigdalagan, wapoy sulog tubig na inyong tanke.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Wapala na karon, no? Niulbo na ng kalayo. May gani kay ang taga-Dawin. Abtik kayo ang taga-Dawin, kaya di po mag-inabtik ang taga-Dawin. Kasam ani Mayor Galik. Mawaking sila dito ni Mayor Galik kung di mag-inabtik. So kaning ako, mga idol, ha? Ayaw lang lainan ninyo akong istorya, idol. Sorry lang kayo, o kanabang na makuan ba mo, matandog mo sa akong komentaryo. Next time, inig kabuntag, kanabang i-checking yung truck, battery, regitor, ligid, tapos pandarong kadali. Mura man na! Di ba? Kabalo ko ang trabaho sa fire. Risgo o inkaso. Pero o guway sunog, Ginoo ko. Kung nailutoonon, pwede magluto rabusigig kaon. Ang naihago lang niya katong naay authority nga mo check sa mga building, maura. Pero kamo niya, ikaw in charge sa truck. Kung ikaw driver sa truck, di na siguro ito maghulat sa hipi nga, may inyong panghipi. Hoy! Kuan? Tanawar ang mong truck, hindi kita maghulat sa hipi. Kaya ang hipi na, kan po naghihuna-huna ang hipi. Kung ikaw in charge sa truck, assuming yun asya, bye. Kita may in charge dire. Di ba? Kaya ba si naikalit manawag karon ang nakareceive sa tawag, na may tigreceive sa tawag yun. Maingon na karon naisunog dito sa unahan. Magusa mo, magpahangin pa mugligid, manguha pa mugbaterya, para muandar ang truck, o guay tubig ang truck, magpatubig na pod mo. Matik na sa idol, ha? Kana, tawag na ko niya. Dili rin ako pasubrahan, idol, kay basing malain mo na ko. Ganun ako, pag-himpahimang mo lang.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kay, ako dito, lahit man ko. Alang-alang, maingon pa ko sa kong mga tao, manawag pa ko ninyo, suruya ko sa balay. Pagbuosig ang iro, mata mo at tuwa ko sa balay. Kay di man ko magpakuyog sa kumakinain sa balay. Ako rin mag-iusa. Kay basig mo, mukulba ba ako makinain pag inigsumbag sa gate, dahil abli, mandi ay mamupatay na ako. Bahalag matulog ko sa kumbalay ako rausa. Bahalag bukbuko ni mo ng gate, nagbunala ni mo na. Pero dito na ako makinain ako, pag mausig ang iro, kabalo na mo. Ha? Makahibalo po ko, uga mo ikuyog, naatay ka ng signal. Makahibalo ko nga, wa mo kaila. Sa tao nga, nikuyog ninyo. Kabalo ko, briefing na ko mga tao na ko. Sama ra sa PNP, sa Philippine Army, sa fire, or sa kana mga jail warden. Namoy mga teknik-teknik niya. Pero kanang ing-ana pa nga, way batire, makauulaw. Dakong sagpa. Dol, taga fire sa Sambuanguita. Sorry kung inkaso, ha, magkita tayo po kung inyong kuanapod ka ng mukot-mukuti. Kaning ato, trabaho lang. Kana, wala may problema. Kabalo ko ang inyong trabaho, risgo. Di ba? Alas 4.55 na mga sinigang sokin, di ba may nawa, ito sa atas apikas lawak sa pipilak ng mga pahibalo. Engineer Jonathan Calbog, Candos!
2: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti idol ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: TTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hinoroso.
7: Ako na sub si Doc Ramil Oy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC ang alkaline na vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
6: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 o MITC. Duwa ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic o anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Doc Ramil?
7: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapikto sa mga blood-forming tissue sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow o lymphatic system. So kung tanaw ni mo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
6: Doon ay upat ka main type sa leukemia o kinigibase kung acute o chronic ba.
7: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kinitanan nigikan sa blood cells nga ni mutate o ni abnormal ang function.
6: Correct.
7: O kinitinood sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation. Ang DNA mo ay nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate o in due time. Apan, once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia o tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan o mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
6: Correct. Technically, dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawo na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow o mupatimaw na ang mga sintomas.
7: Mangutana mo nga ano, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
6: Nga naman?
7: Mangutana po ko. Nainom ba ni mo ang DTX 500 o MITC? Di pa jud. Niinom ba jud ka o DTX 500? Sige ba kakaon o karni? Mga tamis nga mga pagkaon? Gasigarilyo? Inom makahulubog nga ilim nun? Kung yes, ang imong tubagani, onya, wala pa ka nakainom o DTX 500 o MITC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer sa
6: DTX
4: 500!
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas niabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell o dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
6: Mura din lang na i-zombie sa imong blood cells.
7: Yes.
6: Na ni-circulate sa imong lawas. Kung naka leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o MITC matag-adlaw?
7: Inom yun sila, ana, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
6: O, kana.
7: Usa sa mga notable na sintomas sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige ka gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver o spleen.
6: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Mil?
7: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemical sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
6: Ay, inumog DTX.
7: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells. Og ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
6: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia og cancer, Doc. DTX og MITC sa buntag, DTX og MITC sa gabi-i.
7: Pwede pod ang utan og prutas. Pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana og mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 og MITC. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og MITC matag adlaw and be cancer free.
6: Wa ano jud tay igong panahon, Doc Ramil? Ako si Jean Paul Hinoroso.
7: Kininasab si Doc Ramil oy seeing maing lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
9: Ako si Janice. Bukay pa yung muna ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ka sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
10: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center ni motang kini sa stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Balawan Building, sa Sanes Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
12: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Eye Care Drops.
20: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
19: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
20: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
19: Eye Care Drops.
20: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
19: Eye Care Drops.
21: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko ng pambala. Ako jud akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
22: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
24: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
22: Mighty C of Alkaline, the vitamin C, mabalik sa mga butika.
25: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
22: Extend food supplement for men.
26: Ako si Fred Domingo, Extend food supplement user. Dako, ginabuhi.

0: Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design. Fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Rock Size Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation matawag sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads as T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Ads Advertising, located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
2: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
3: Sige, tapos tayo mga K-5.
2: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
4: Dali plano ng inubong sa susunod.
5: Nagitaan ng squad yun na tatasalawan sa biktima.
6: Mga bangkay.
7: Patuloy pa ang investigasyon.
2: Pilasin at expose ang katiwalian.
8: Take it goes down ang lugar kada mga residente.
2: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras alas 5:09.
12: Justicia sa kahanginan.
13: Sa kahanginan.
14: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kahanginan.
11: Okay mga siligan, sokin di minaw padayon ta karon sa tuga programang El Castigador. Nay tawag na to diri gikas sa basang bonggita pero ingon siya di na siya magpa on air. Pero sir, natoy record ang TNP fire nga murag nangayo siya og dispensa. Ato lang dawaton ang pagpangayo og sorry sa hipi sa fire sa may Sambuanggita. May ako pa ninyo magmaitisi na lamang mo. maitisi dako kini ka hatag og kalig-on sa atong immune system. Buntag untog hapon labi na karon sipon, delikado ang sipon na kuan. So ato sa palutson ha. Ato sa palutson karon taod-taod ang pagpangayo og pasaylo sa hipi sa fire sa may Sambuanggita karong taod-taod. Ayaw mo kalimot, kanunay nga magmaitisi mo, dako kini katabag og makapalig-on kini sa atong immune system. ang DTH

0: pamanag capsule, mo-control kini sa atong sugar or diabetes o sa atong blood pressure. O kaming DTX D3Bio na naay virgin coconut oil, labi na og mahadlok ka, dili kay dali matakbuyan og sakit, D3Bio. O kaming DTX Coopinex, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Ilabi na sa mga babae or laki nga gusto magpabilin kotes pro sila na, ang ilang panit matasana ninyo na kamo maligo ang inyong gamiton ang DTX Beauty Shop. Kamo mga lalaki mo mong ilok, kaligo. Kung magkaligo, butangin ninyo inyong ilok o klinika Jopress para humot-humot pod mo. O kaning probiotics mo na ako kaginig katabang sa itong kaugalingon. Ilabi na sa mga lalaki nga medyo may edad na para maka-entertain pa mo sa imong asawa, sa imong partner o sa imong uyab, Extin Food Supplement. Muinom mo ni Ana, 30 minutos gigi sa pag-inom, pwede ni mo tukhangon ang imong partner. Ang tanan niya mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa Amara Center sa May Tanay City, Amara Center sa May Siyudad sa Dumaguete, likod sa May Palawan Pawn Shop, at bang sa May Nicanor Hotel. Amara Center sa May Shaton, kung wala Amara Center sa inyong mga lugar, siyudad man o munisipyo, mapalit ang tanan mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa tanan ng butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, gikagubtan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao, tested and proven na sa tanan mga katawan. Alas 4:11 na. Ako mga siligan, shocking na, parenta karon sa tuga programang El Castigador. Nakaroon ako makauban si K5 Rewind, Roy Bustillo. Pre, mayong hapon ni mo diha, pre?
1: May hapon kita, pre. May hapon sa tanan na mino nag-monitor sa itong programang El Castigador. Adlaw Biyernes. Anto daw si Comedia, taro kita,
0: pre? Taman ta 5:30.
1: Taman 5:30.
0: Pero pre, ito na isgutan ganiha, na itawag sa tuwa kabahin sa itabo sa Naisambuang Gita. Nagpasalamat ang taga-Sambuang Gita sa kaabtik o sa kaisnapi sa taga-fire sa May Dawin. Pero medyo nasagmuyo lang sila tungod sa fire di sa May Sambuang Gita nga walay battery ang maong fire truck. Pero malagi na nawagan ko nga kanina naka-incharge sa truck, di na mo magpaabot pa nga i-remind pa mo sa inyong hipi. Kanyang hipi dagang giuna-una. Pero in fairness pre sa hipi, nangayo man og sorry.
1: Hindi man ko ang pagkirikula ng kifabes mo. Nasa nadaot gid ang sakinan. At yung ipakuan, ang hipi sa BFP sa Samugita.
0: Okay.
1: Nga siya dispensa.
0: Engineer, palayog daw ko sa hipi sa Samugita kayo na nga mag-dispensa. Atong taga para patas tadri. Go ahead, sir. Kisa ng hipi sa Samugita, pre? Kisa ng hipi sa Samugita? Torres?
2: Torres.
0: Okay, si Sir Torres. Okay, Sir Torres, go ahead, sir. At engineer, go ahead.
3: Good day everyone. The Bureau of Fire Protection Sambanguita Fire Station respectfully provides the following statement regarding the recent fire incident involving a residential area at Barangay Poblacion Sambanguita, Negros Oriental. Upon receipt of the fire alarm past 4 o'clock in the afternoon of July 1, 2026, BP personnel on duty immediately activate emergency response protocols. However, the BP fire truck of Samugita Fire Station is temporarily unserviceable due to a previous accident. Likewise, the water tanker of the LGU, which normally augments firefighting operation, is also under repair, awaiting a much-needed item to resolve its operational capability at the time of the incident. To ensure that firefighting operation could proceed, assistance was immediately requested from neighboring fire stations. Responding units from Dawin Fire Station and Shaton Fire Station promptly mobilized and proceeded to the fire scene. The Bureau of Fire Protection sincerely regrets any limitations encountered during the response and wishes to assure the public that every available effort was exerted to address the said incident. While we aspire to provide a faster and more efficient response at all times, the situation was significantly affected by a temporary unserviceability of the BEP fire truck. The unavailability of the LGU fire truck due to for repair and the travel distance and the road conditions encountered by the assisting units. Despite these constraints and limited resources, responding personnel remained committed to safeguarding lives and property and carried out firefighting operations to the best of their capabilities. The BEP Samugita Fire Station wishes to clarify that the necessary request for assistance of the repair and procurement of firefighting equipment and related items had already been initiated prior to the said fire incident. These requests were submitted to address the existing issues of the serviceable firefighting equipment, which is our fire truck, and to improve the station's emergency response capability. However, due to resource limitation and the pending approval of funding, the needed repairs and procurements have not yet been completed. Fire investigation is ongoing to determine the cause and the origin of the fire. The public is encouraged to rely only on the official information released by the Bureau of Fire Protection and other authorized agencies. The BFP Sambangita Fire Station would like to express its appreciation
0: to the responding
3: fire station.
0: Total, akseptado naman sila. Okay na. Pre, total, akseptado naman ang ito sa atong paminaw karon. So, muna karon pre, nga, ug sabaga pa, leksyon na nila.
1: Leksyon na nila.
0: So, dapat karon ang LGU Sambangita, di mo ka-request sa congressman, sa mayor, o sa bang, sa inyong kataas-taasan, monikulang ninyo. O sa mana, pre, ikaw?
1: Ato pa niya, pre, naka-request sila for, para sa, kaya ang Sambangita din nga, fire truck, na-disgrasya mana. Na-disgrasya. Masulti niya, recent accident.
0: Sa dalanan lagi, sa dalanan.
1: Na-disgrasya. So, dayo, nakatupong mo-augment nga tanker sa tubig, nga mukuyog ba mo, mo support. Di po sa Sambangita LGU, di po available. So, kana, matod pa niya nga, kabalo mo sila ng unserviceable ilang fire truck. Nag-contact na, plan B na Lucky Fabrics, plan B na ba? Mo radius la sa silingan niya mga LGU.
0: Shaton or Dawin?
1: Oh, ready na siya. Mura ba, nagsabot na sila. Yung kaso, sir, ma...
0: Pero, pre, kay tungod ba sa yung anak nga nagsabot, wala lang yun mo ka nang inguna to nga ultimatum na pag-request nga dapat.
1: Waiting
0: for that. Ano na ninyo ng among request niya? Kasi ba kung naisunog din eh?
1: Balubya ka na, Kifa Brakes nga.
0: Mali ka naot sa gobyerno ba?
1: Waiting for the approval of the budget. Or
0: kawata na ng mga budget na ah. Pero para sa mga yung anak nga sitwasyon, tao may maimbod, minus kayong pagawas budget. Pero kawatan.
1: Pagpangawat?
0: Pagpahawat! Di na lang ko, pre. Mahiblad ko.
1: Oh, sige, ako ito was...
0: ikaw, pre. Amin na ako na mo. Ikaw daw, pre.
1: Eh, muna isa, ang procurement, may request sa pagpalit sa PISA kung sa'y gubada, ito ana, na-request na nila. Nagpaabot lamang sila sa approval. Muna na. So, dito na kami sa Kiefer Bex. Kung, mga awat, pass. Request na
0: guys. What ang mag-ingon, pre, nga ang taga-fire ng awat?
1: Wala ba? Okay, diba?
0: Ako,
1: in general ba?
0: In general, kaning gobyerno.
1: Gobyerno.
0: Na, para man na kaayuhan sa tanan. Tanong, kung mag-requisok ka nyo, ito ipadala na. Mag-requisok ligit, ipadala na. Ipadala ito na din eh. Pero kawat-kawatan gani, purbida. Daga pa mong mga pasumangil diyan, daga no. Tanawa, di malit ang kwarta niya.
2: Rex Nandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Wala pa nag-ingon pre nga nangawat ang taga-fire.
1: Muna siya, so matupad pa niya, I'm sure sa ilang internal nga arrangement kay Fabrics, nag-contact na siya, nag-plan bin na siya sa mga silingan. Sir, inkaso ha, magka-problema rin, anak demo ha.
0: So, nag-plan bin na sila na, nag-plano ang inkaso.
1: Inkaso.
0: Pero apaguta na, anos apa na nilang salabutan nila nga plan bin nila, basi ka ito ni Agi pa ng tuig. Magpasabot, hantod ka rin, apaniabot ilang request.
1: Muna po natin, ha? Basta sa ilang level, kay Fabrics, ilang level ba, ilang station, ilang gibuhat ng tanan. Nana? Palit ang procurement, o palit ang mapisa, procurement, budget na na-forward na na. So, next na sa provincial level, di ko eh.
0: Basta, pareha na sa mga, pareha na mapakaw, nag-detachment sa PNP niya. Uy, ugsulungon mi diri, ha? Sa ton PNP, sa ton na Sambangita, ugsulungon mi diri, rescue ba yan po mo? Kay kaning among masinggan na uto.
1: Diba?
0: Ika na ba nga istorya? Og sulungon mi diri, may unta ka napaka, og sulungon gani mi diri, in kaso, sustinihan na mo ni mga 30 minutos, pero ayaw niyo pa ang oras, reimpose mo, kay kanina mo mga among mga armalayit diri, gatinga-tinga na diri.
1: Ana, so I'm sure sa...
0: At among balak ko lang.
1: I'm sure na sila yung na mag-inaki first, yung pwede nga o dilit na magplano, in kaso, no?
0: Ang kamalot ha?
1: Nagina siya.
0: Eh, pero ang akong kuandiya pre, ang akong ginabuti pasabot, kung naaman mo request, dapat ka nang girequisan kisa na budget niya ng taga-fire niya, aksyon na mo!
1: Muna siya. Muna, lesson na po na nila kay Fabrics.
0: Lesson!
1: Kung pwede mo, kaadlaw-adlaw mo mag-request, mag-follow up, himuha.
0: Himuha! Kaya isa kadaghan ninyo, tibuok Pilipinas.
1: Pero mabubuhi fire.
0: Oo. Oh.
1: Diha, bilang-bilang kay LGUs, tibuok
0: Pilipinas. Kaya pasibag, kuman, ato talaga request na ta. Oo, nagkakalimtan ka nito!
1: Lubong na yung papilis sa baga kayo.
0: Oh.
1: Baga kayo mga papilis, puro mas ito, request, advance. Pwede mo follow up nimo. Ana lang jud para diya da pita ta mo kan. Mo ato sa probinsya request. Ana man ni
0: provincial. Ko para nita example. Kung battery lang magyango yo mo sa congressman. Sa mayor.
1: Battery ra kada ka battery mo kwada. Dako gud ilang problema ni Gavres. Hindi mo jud dalagan.
0: Mao lagi. Matay ano sa pamana? Babasig ma basig tubuan lang nagsagbot na di maayahan kun karon. Kay tugot sa plan din nila. Ha?
1: Pero salamat sa dawin ng Saturn.
0: Pasalamat pa sa dawin ng Saturn nga ni Kuanda yun, ni request. Pero siguro, mato yung lagi mo, nanay sila sabot.
1: Ito ang tigina, nga tabangan ito. Pwede mo na sa fire alarm, fire alarm mo ni level 1, o saan ang fire alarm nila, automatic na sila.
0: Automatic? O niya ka nang i-request, automatic po bahag malugay na?
1: Wala naman. So, at least ang Kuan, ang level sa BFP Kuan, sa Mugita, ng iyan ko na niya ang tungkol na ang hepe atong salamatan po iyan ko man-up siya ba? I mean, iyan gilang muna siya.
0: Mas maayo po ganyan ko ng hepe para maklaro po ka ng departamento sa fire. Maklaro po na ito kasi nag-request naman.
1: Nag-request na. So, follow up to waiting for approval sa budget. Ha? So, na lagi na ni palalitan na lagi na ni ang procurement na request na nila. Ang wait na approval sa budget to ana for na so
0: pero ang kulang sir basin kulang sa pagpaluap
1: follow up kina siya
0: okay
1: hindi ano ano oras sir naitabo na
0: ano to na or kami nila magbuntag-buntag din sir
1: oh kami nila follow up
0: buntag-buntag na muna rin taga fire taga national
1: na provincial na may provincial
0: na provincial na lunes ako sugda ni
1: provincial office na dire
0: 525 bundang ta
1: wala na ato na do
0: Pre!
1: Sige, salamat kayo,
0: Fabrice. Lumis, isbuta ito ng fire, pre, ha? Atong tulas, ha?
1: Ato ang fire sa...
0: Ato ang fire sa... Province. Sa province. Para okay. Tabangan ito sa Banggita.
1: Kay kuha naman sila. O, tabangan ito sila.
0: Oo.
1: Kaya kung ilang level, lila naman gipa. Hartag tanong nga. Ay, buluha to.
0: Wala tayo salaan, eh. Mismo ang ihipi sa Banggita ni Angkuna.
1: Angkuna.
0: Okay.
1: Congrats, sir. Bayasa, believe din mo sa...
0: Relax lang ka si Rex Asher Torres, ha? Kami ni bahala.
1: Yan ko niya kakulangan. Nakita ko lang.
0: Correct.
1: Mga kifabrex, dahil salamat kay kifabrex, kaya si kifabroy, August Bustilo, Pres Campion, ng balita, serbisyo publiko, kaling awas sa Nightcross, K5 News FM.
0: Okay mga siligan, so kritik kami na, ayaw mo kalimot, matag-birnes, taman lang ta sa 5:30. So pagka 5:30, atangin ninyo ang mga balita ni kifab Divina Tindog o si kifab Rupa. Atangin kay mo sunod na. Ang istura nili mahurot, pinag oras nagkakapos. Wala na siksikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala na siksikin sa makapatundog sa akong balahibog. Mas lang sa tao nga kung di tama ka ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa balitang komentaryo. Sa ngala sa mong station manager, K5 Sir Benny Cabusa. Area Manager Santa Catalina, Mayor Peb Obanyanaligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. K5 Engineer Traffic Controller Jonathan Calvo. Sa gala sa mga Chief Engineer K5 Abudwin. Kung kinatibok ang puwersa sa K5 News FM Dumaguete 97.7. Maying hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pohon, Lunes ha! Magbati ay napunta. Kinesi kay Padre Rex Santos Candos, kanunay na kamaitis. Dito ex Cupimex, D3 Bio, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News FM, Dalagun ang Diyos. Candos!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako hindi solay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
9: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
6: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
6: Adlay powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
9: Nga gigan sa palaya.
6: Ug the sugar cane.
9: Mga organic kampe. Ga-efektibo atok sa sakit ng diabetes. TGX 500. TGX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. TGX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. TGX Coffee Mix na kamo. TGX Coffee Mix. Mga pinata.
9: TGX Coffee Mix.
11: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
9: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
14: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radio ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubos na hayo. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Nisulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
9: Mighty C, ang alkaline yung vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto.
18: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tiga, ma-joyride na ta.
19: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
18: Sakay ka, Gidia!
19: Siyempre! Naka-extend ko ya!
18: Basta sa ganyan, driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Roja City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5:30 sa hapon.
9: D3 Bio, MP Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
20: Mayang gabi siyudad sa Dumaguete ug probinsya sa Negros Oriental. Aniana ang ato ang alayhum na sa ito ang D3 Bio Evening Newscast ng adlaw nga Biyernes, Hulyo 3, 2026. Marunggan ang makita-kita sa live sa ito ang official Facebook page at K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5 News FM Digital Dumaguete. O sa mga nagka-hook up karon sa D3 Bio Evening Newscast. Ako ang motod kaninyo sa mga nagunang nga balita karong gabi una. Ako sa K5 Divina Tindog. Okay, sa ito ang headlines ng mga balita. Ang hatod ka nato sa Maita C. Ang alkaline-based na vitamin C. So ito ang kumplitong headlines ng mga balita karong oras sa... Una sa balitang lokal. Mga kaso sa ESF, gikumpirma sa usa ka lungsod sa Negros Oriental. Upat kalaing lugar under serving Samtang City Nutrition Officer Dumaguete nagpasalamat sa malampuson nga paglusad sa Nutrition Month. 50,000 NIR nga pamilya nakabirbisyo sa DSWD's Walang Gutong program. Samtang mga senior citizens sa iyong unang edad o 85 o 90 o 95 nakadawat o 10,000 pesos. Ito mga balitang regional, rare nga raffle siya, speech ko siya nakita sa Mount Caglaon Natural Park. Samtang lolo nagitaan, patay nga dunay dinunggaban sa Luon, Bohol. Samtang pulis sa Ubay, Bohol, mitahan o buhuman nakigapino sila sa mamaguma sa Buena Vista. Sa ito ang mga balitang national, size nil ka mga pulis, gideploy alang sa impeachment trial ni VP Sara. Adiyok no, delima o ga sindanya, misang at yung counter affidavit ka kalabot sa reklamo, nag-isang taniman sa Carbio. At sometime, PNP gawag ang publiko nga i-verificar ang mga report, kaliwala sa pagsaka sa mga hulga batok sa mga iskulang. Samtang DA nagpatuman og ban sa importasyon sa premium nga bugas. Samtang ito ang balitang international, WHO uho gideklara nga tapos na ang hantavirus outbreak sa cruise ship. Samtang ito ang balitang sports, Gilas Pilipinas andam na sa sangka nila kontra New Zealand. Sa balitang showbiz, BB Mirapig kang Ruben sa Juvenile Justice Law. Nakita mga kakifay pagkatuan ng mga balita ang atong atangan karong orasa. Ngatod ka nato sa DTX Coffee Mix. Sa isang mga kumplitong detalye. Una sa balita.
3: Balitang lokal.
20: Gikumpirma sa Provincial Veterinary Office ang iba kakaso sa African Swine Fever sa lungsod sa La Libertad. Negros Oriental nga nagtukmod sa pagpatuman sa masugot nga lakang aron mapunggan ang pagkatapini o pagpahigayon og mas strikto nga pagmonitor sa upat ka mga lungsod. Gita ho ni PVO Dr. Milo Villana nga makumpirmadong kaso ato sa Tigom sa Provincial Task Force on ESF detong Wabas nga gitambungan ni Gobernador Manuel Jagar Maria mga lokal nga opisyal guban pag ang mga hintulungdan. Sa 65 ka mga sampo sa dugo nga nakolekta, si Vilan mingon nga lima ang napositibo sa ESF sa gikan sa Binatangan sa Barangay Martilo, duha gikan sa Barangay Mabalapasan ug duha gikan sa Sityo Pisok sa Barangay Pisong. Ang siya po ka mga sampo sa dugo nga nakolekta gikan sa Barangay Pangka Pulos na negatibo sa sakit. Si Vilan mingon nga walaw kababoy gikan sa maapektadong panimalay ang ihawon aron magkaya ng dugang nga pagkaila pa sa virus. Dugang niya nga ang mga lakang sa biosecurity lakip ang kimikal nga pagdisipiklika sa mga lugar diin nakit-an ang mga panaptaptan nga baboy gi patuman. Samtang City Nutrition Office Dumaguete nagpasalamat sa malampuson nga paglusad sa Nutrition Month. Sa kompletong detalye atong dawaton si Kaki 5 Cyril Rep. Kaki 5 Cy, iki 5 mo.
3: K5 News FM.
2: Live Report.
21: Ang nabuatan sa City Nutrition Office din sa Tungay Siyudad, Sir Magete, magpasalamaton o ganako sa pagmalapuson ng paglusan sa Nutrition Month National. Dili sa Tungay Siyudad, Sir Magete, kinsa gipangalan sa Sir Magete City Mayor Chiquiting sa Garbaria. Battle Party City Nutrition Action Officer Delia Serion, gilipay nagdako nga nagmalapuson ng paglusan na din sa Tungay Siyudad, Sir Magete. Kani matod pa niya, doon ay mga nagkabang kalabuan ang giplano ko sa Dumaguete City Mayor Chiquiting sa Garbaria alang sa nutrisyon sa atong mga kabataan din sa atong syudad. Samtang matunasam ni Serion ang lalawing sa Negros Nandal ang suportado sa din ang programa sa natin sa nutrisyon sa atong kabataan din sa atong syudad. Alang sa Key 5 News FM Dumaguete Key 5 sa Iril DTX FM para sa kaping kabrita servisyo publiko kreo sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. Live Report.
20: Dagang salamat ka K5 Sai. Oras alas 5:36 na mga K5 sa lain ng balikang lokal. Mga 50,000 ka pamilya sa Tibok Negros Island Region o ANIR ang nakaberbisyo gikan sa walang gutom food stamp program sa gobyerno. Nakip ang mga 20,000 gikan sa Negros Oriental matos sa usa ka opisyal sa Department of Social Welfare and Development DSWD. Yato nga webes si DSWD ANIR Director Arvin Razo. Ingon nga ang programa nga naana sa ikaduhang tuiga sa Tibok Nasod ipatuman sa unang higayon sa bagong natukod nga renewal. Ubos sa programa mga kwalipikado nga beneficiary makadawat og binulan nga food credits nga nagkatirad og 3,000 pesos nga magamit sa pagpalit og masustansyang pagkaon lakip na mga prutas sa mga kwalitatado nga retailer. Isip kabahin sa selebrasyon sa Nutrition Month sa pagpahigan ang DSWDNIR Innovation Caravan walang gutom cook of challenge sa convention center ni Syudad niya itong webes aral pa si Ugda ang maunga programa. Samtang mga senior citizens sa Yungon nga nag-edad og 80, 85 o 95 na kadawat og 10,000 pesos. Sa kompleto nga detalya to nga dawaton si K5 James Bantukilio, James C. K5 mo.
22: Ang mga kwalipikadong senior citizen sa ayungon nga edad og 80, 85, 90 o 95 na karawat og 10,000 pesos nga cash incentive sa ubos sa Expanded Centenarian Act o Republic Act number 11982 kaniatong wabal sa Hulyo 2, tuig 2026 dito mismo sa may ayungon gymnasium Labicia. Ang pagpangapunapod di panguluhan ni Municipal Social Welfare and Development Officer Mervit Bato Balaki, Oscar Pukal Person, Carlito Montilibano o mga kawani gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWD Oba. Anausab ang mga kawani gikan sa Yungon Primary Care Facility o sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office aron mutabang sa mga senior citizen nga nakadawat sa maong benepisyaryo ka. Sumalapan ini nga ang maong kalihukan himo kining malapuson na tungod sa tinguha sa maong buhatan nga matabangan ang mga katigulangan sa pagpadayon sa ilahang mga panginahanglan o ingon man ang pagpalit sa ilang mga medisina. Balita gikan sa News Center, kini si K5 James de Trebayo Bandukinyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Nagang salamat ka K5 James Bando Aquilio. Balitang regional mga ka-K5 patod ka na to sa DTX si Coffee Mix. Ano na yan pala? Di sugar, sugar, cane, o chia seeds. Sa DTX si Coffee Mix na kakapi ka na nag-detox sa kapa. I-confirma sa DENIR ang pagkakita sa endangered na Rafflesia spicula sa nga doon ay 40.5 cm nga girakon sa barangay Ilihan Bagus City na itong Hulyo 2. Ini nga talagsang bulak kakitaan sa mga park ranger at Laon Green Brigade at diwa sa nagparayang nga pag-alerto sa bulkan nga kanlaon. Ihulagway kini sa mga eksperto isip sa kaligoon nga pahinumdo nga ang maong parke o sa kihapon kahinungdanong sa santuario alang sa biodiversity. Kini nga nadiskubihan naghatag og paglawong og nag-awag sa publiko nga padayong protektahan ang atong kinaiyahan alang sa umaabot nga henerasyon. Samtang nga sa laing bahi nakaplagan nga walay kinabuya ang usa ka 62 nga anyos nga lalaki nga dunay sama dinong gabando o sa usa ka waiting shed sa barangay Mokpok Sur Luon Bohol ni adtong nga BA sa Hunyo 30. Ang biktima niya na ilang si Teofilo Labastida kaysa usa ka residente sa mga lungsod. Basis sa nisyang investigasyon na sa motoridad, nakita ang sama sa dinoghan sa biktima ang gituwang hinungdan siya nga kamatay wala. Sa pagkakaroon, wala pa mailan sa kapulisan ang suspitsado. Huwag nagpaitabarayin pa sa ilang investigasyon ano may baluan ang motibo huwag matumbok ang responsable sa krimen. Katapusan sa itong balitang regional, usa ka patrolman nga naka-assign sa Ubay Police Station sa Ubay, Bohol. Ang voluntaryng bitahan sa iyang kagalingon sa Buena Vista Police Station humarakit ang nakaikwentro o pinusilay ni atong Martes sa buntag, Hunyo 30. Ginipinsahan sa maong pulis ang iyang kagalingon pinagi sa buingon nga gipusil una siya sila sa mag-uma sa lihang ni Hunong Sidra Duola sa Balaynini sa barangay Lusonga. Tungon sa mong insidente, nakaangkulog sa mapinusilan sa tuong atuhod ang 37 anyos nga biktima ug daling gidala sa tambalanan. Giturn over na sa pulis ang iyang service firearms hanggang nagpaabot sa pasakaw kasong attempted homicide bato kaniya. Sa pagkakaroon, gipawos na sa ballistic examination ang mga nakuhang ibransya samtang para yun ang hingpit ng investigasyon sa maong nga kaso. Balitang National, magka-K5 patod ka nato sa D3 Bios. Ito ang DTX 500. Mag-deploy ang Philippine National Police sa pinag makabat sa Izmir. Kamang police rin maghatagong siguridad sa Senado. Huwag sa mga kasikpit nga lugar atol sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong Lunes, Julio Assange. Nato ni PNB Public Information Chief Colonel Allen Rayco na human ang mga pag-finalize sa komprehensibong plano sa siguridad alang sa mga kalihukan. Magpahigad ang PNB o katapusang tigo malang sa koordinasyon o bansatawang niini mga unit alang sa katapusang pag-pangandam. Matod ni Ko, wala pang hangyo ang Senado sa dugang mga personahe. Gawas ni atong unang ipakatap sa Police Security and Protection Group. Oras, alas 5.41 sa hapon. Ang mga representante sa akbayangan nga sila si Shell Diok na Percy Sindania. Uban sa representante nga si ML Partilis nga si Laila De Lima, nagpasaka sa ilang mga counter-affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office nga karong Biyernes, Hulyo 3, sa isiptubag sa natalamang ipasaka ni Attorney Man Scarpio ang banan ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaya itong Abril, nagpasaka mga kaso si Scarpio batog sa mga magbabalaod. Lakit na sila si Banco Central ng Pilipinas, Governor L. Rimulano Jr., Anti-Money Laundering Council, Executive Director Ronel Bonaventura, tungkol sa pagbutiyag sa iyang mga record sa bangko sa atol sa usa ka pagdungog sa kamarabahin sa kasong impeachment batok ang Duterte. Kinaikaduhay ngayon nga nagpasaka ang mga pagbabalaod sa ilang mga counter-affidavit kuman giuswag ang preliminary investigation tungkol sa dugang mga dokumento na gisumiti sa nagramo ni atong Mayo Teresa. Samtang sa lain bahin, giauhag sa Philippine National Police o PNP ang publiko magmagbintanayon sa sukaong sutaon una ang katinuod sa mga taubahin sa mga hulga sa siguridad sa mga iskwilahan. Hato ni PNP spokesperson Colonel Allen Rayco na obserbahan ang pagdagsang sa mga report may sa mga hulga apan ginahanglan kining beripikahon aron dili makamugna o dili ginahanglan nga makabalaka. Di pasabot sa kabilisan nga ang mabibila sa maong hulga posibleng binuhat lamang sa matinunan nga buot muli kay sila mga klase o eksaminasyon. Padayon ang koordinasyon sa PNP o sa matungaan o lokal nga kagamahanan aron masiguro ang kaluwasan sa itang mga estudyante. Sa itong katapusan sa balita nga national, gikumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laura Jr. na dili natugutan ang importasyon sa 5% broken rice sugod ni Inglana aron patabangan ang malukal nga mag-uuma. Gihangyo sa ayon siya mga importer nga sa ubos nga kalidad na lamang sa bugas o katong 25% broken rice nga mag-focus. Kiningalakang hihimo aron mapanlipdan ang presyo sa palay o paminusan ang kompetisyon gikan sa mga imported nga bugas na samtang nagparayon ang panahon sa pagpananom sa mga lokal nga mag-uuma.
0: Balita International.
20: Balitang International magka-K5, hatod ka nato sa DTX 500. Aron malay ka sa type 1 and type 2 diabetes sa magdumar na og DTX 500. Ang World Health Organization na kaniyatong Muwebes nagdeklara sa pagtapos sa hantavirus outbreak na may kalabutan sa usa ka cruise ship dapat kahuman sa katapos sa mga natala ang tao nga na-expose sa sakit. Nakompleto silang quarantine o sila ang negatibo alang sa virus. Sumala sa World Health Organization, mabot sa 13 mga taong nataptan sa outbreak samtang tulo ang namatay. Ang outbreak na lamigid sa Andes virus o usap sa nagsaong sa matang sa hantavirus na sagad makita sa Argentina o Chile. Kahit sigurang insidente, human ang cruise ship nga MB Hudios Media sa Argentina ni atong Abril 1.
0: Balita Sports.
20: Balita nga sports sa mga ka-K5, gikonsidera ni Yulas Pilipinas head coach Tim McCong. Ang ilang duha bato ka sa New Zealand karong adalawa isip game 7 sa pagsugod sa 2027 FIFA World Cup. Matod pa nga ilang tuyo nga makakuha og 10 minus usa kadaog sa ilang duha kadula batok sa New Zealand. Magkasura sa ikatulong bintaha sa FIBA World Cup Asian Qualifier Years. Ang ilang dula batok sa New Zealand magsugod sa alas 3 sa hapon ni karong garas. So, ulit rasangta ang Australia sa huli sa ang Gilas Pilipinas sa dunay duha kadaog og duha kapili sa ikaduhang hugna sa Group A.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
20: Balitang Entertainment, mga ka-K5, atod ka natin sa Moita C, ang claim-based na vitamin C. Isuportahan ni Bibigahan Danghare, ang sugi si Igsoon ni si Senador Ruben Padilla, kay Igsoon ang usbon, ang juvenile justice law sa nasod. Si Ruben nagtinguhang ipaubos ang edad sa criminal liability sa mga minor na edad, gikan sa 15 ngato sa just animos. Hiningang kilambigit sa insidente sa pagkumbusil nga nalambigit sa duha ka minor na edad sa usakatungan sa Tacloban City later. Kulo kakaubang estudyante ang namatay, guban na ang naangol. Ang balaod kung mapasar, wala gilaraw. Aron pisuhon ang mga kabatalunan kung dila aron mahadok sila sa maghimo og mga krimen. Magandito marka K5 ang nanglangkob sa tuwang D3 Bayo Evening Newscast ning Adlong Biyernes. Yes, happy, happy Friday and it's a fly day na mga ka-K5. Masiganan kang mulupa din ha, lalo pa nalaan. Pagpangandam si imuhang asa kamulupad. Alright, today it's a Friday, July 3, 2026. Happy birthday, Baro, sa mga nag-birthday today. And of course, ito ang mga naglantos sa itong Facebook Live. At ito ang mga naka-hook up sa itong Facebook Live karong orasa, ha? And sa ito ang diha sa may K5 News FM, sa may Bayo 1, K5 News FM diha sa may Sambunggita. K5 News FM that sa my Shuton, of course K5 News FM Tanhay, K5 News FM diha sa my Mabais, K5 News FM sa my Ayuhan, of course K5 News FM Kanlaon. Alright, sa ito ang mga naminaw sa public market, sa mga balay ninyo nga naghinahinan mong sikay-sikay. Kaya it's Friday, yung oras dali kayo sa mag-dinner time na sa mo later on. So enjoy your day. Happy weekend to everyone! And God bless. And of course, sa ito ang mga naglantos itong Facebook Live. Thank you so much for having me sa karon nga oras. Ito nga D3 Bayo Evening Newscast. Every Friday, no, kay 5:30 ta mag-start sa ito ang D3 Bayo Evening Newscast. Panatayig ang oras. Ang alanan sa ito nga CEO Dr. Miloy. Sa ito nga Area Manager Mayor Fabligon. At sa ito nga Station Manager Sir Vernie Cabusao. Of course, ito nga technician at pagkasawag ka-K5, Chunasan Calbog. At ako si ka-K5, Dinita Tinoga. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingon sa Negros sa K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
23: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa market. Ang Osaka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand- brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok Dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang bungutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
5: DDX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DDX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C. Sa mga butika.

0: sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistorya nimo tungod sa imong bed rest.
2: Mang Clinicas Probiotic.
1: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas Probiotic.
1: Ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Yang hinungdan sa tooth decay.
1: O bed rest.
2: Clinicas Probiotic.
3: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
4: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
5: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph.
5: Suzuki Auto Dumaguete. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito kas ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka nabang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline na vitamin C. Makatabang sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
12: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
13: Sige, tapos tayo, Mark.
12: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
14: Nariplano ngayon po sa suspect.
15: Nag-ibang Scorpion na nakausalawan sa
16: biktima.
17: Patuloy pa ang imbestigasyon.
12: Pinasin at expose ang katimalian.
18: Naging ghost town ang lugar kaya mga residente.
12: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Count Lipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Higala inyo nabati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygod ang Diyos o magapadalangin ka na kung tanan.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama.